0: munene aba munene
1: aba munene
0: ni yateka kugwezesebwa ne bintu izuru byagenda must nokubira anti amwisa butufu ngula byadala nayi wali badenga Musa
1: yeah,
0: ya itamanyi
1: ye yeah, itamanyi
0: wa ruvanyuma babi munyonyora ngate oli abikoze echi ye mutufu kati nafu bulambu tutambulira muhaji kino nchogedde eri abantu abasifina wetuli buliboko na ku kintu ekintu ekikwatako tuyagala kyulu
1: abato yala kyulira
0: ase buli muntu aina yo side janafuiramu ngebako ona kumazimage tayagala kwashi
1: tayagala kumanya
0: yatu cha wabo cha ibantu abo
1: eh aba kutugamba mazima
0: bacha wa masinzizo
1: kwa baba gambira ya kitufu
0: ibigambi buwayo
1: bibyo bibayino goberera
0: bavubuka no kendo bagambe ibigambo mwe 10 mukoreshi barujalo
1: tabu arabala banga mu maliro obudde
0: amulanga lugezigezi bino ibitugamba bavubuka
1: kwa ye fulategere nyo batugamba
0: kumbe ge mazima gate ke bwulira kane program zine za phase fanga nakubisa bamute muzagala muzi chawa rwa kubazi kona bye muteke doko bira anti muteleza sebigambe tu betu chawa tubiwulirize bichawe nengo biwulira
1: nengo biwulira
0: fetuina abantu abatu yamba nyinga twabala banga balugezigezi bigambo byawe
1: ya
0: demokora kintu demokora kintu demuke ze naina twaina omukadde ujajjafe nyinga twabuza ne jajjaga tuzanye sawa meka wemuza nyo kumacha tunakula bimuza nyi wemuza nya mutundu
1: sura
0: jabal muza nya mutundu oregulo budde taina budde bwatu lekera kuwanga
1: tuzi nyinga ati yalinga mutufu bambi
0: Nikwashye ruga anti ariatu yigiriza kubera anti tukasira tubira abantu babuvunaje.
1: Very responsible.
0: Kendezo muzanyi.
1: Yes.
0: Nitwa ikozeti. Tubira masomero.
1: Wabira baruvanyuma.
0: Tubira masomero haji. Ebungu zye kumuntu binalisagara masomero. Ubundi tutwali ko kwe kube ikikaro. Nitishati yindi nyaba renje kube ikikaro.
1: Chitufu nyo.
0: Nitwali nga masomero. Nzina ino buzi uko kube ikikaro. Yabuna kufuna nyo ebibonerezo.
1: Rota kuba ikikaro.
0: Ngende banga kunyigiriza.
1: Chitufu.
0: Ni unakula ngatina ngamba ko nze nje kubira.
1: No kuogera oluzungu batu chimbanga ebikutia ne batu wa card ngate tulwagalira ddala. Neto ina office ya jogenda gena mba ku interview nge mu Luganda.
0: Aye tugenda ku mulamwa gwa fakadde kajja tukinako. Lwa njagala katono nyo togere ku songa yobuli azamanya. Businesses afi zichisanyiwo. Lwa
1: Abya zamani.
0: Abya zamani. Kusaidi zombi, chiso chisala saidi zombi. Betu kwa daga anabo, mu business. Tugeze ndi mutunzi, nze nanyi ni business. Abajo kungula kuwa wabamu ya zamani agenda kunsura.
1: Yes.
0: Aye nafe, abatunzi, nafe tukoro ubuli ya zamani kwa extent. Hela wesi ngana abamu, ubuli ya zamani ya betu kwa tubu sasuria. Nti... abantu tuli bya zamanya abatunzi tuli bya zamanya ne banafe
1: n'abagura
0: abagura batukola ko obuli azamanya hajiwe unyo omuntu atwala ebintu byo omuntu omuntu atwala services zo omuntu nga mukanyiza twali badona byandagala
1: twali
0: badosubira kule
1: kitofu
0: omuntu ne mukanya aye munanga abantu betutero kuwa okute abatero tuli azamanya babira abafe bakumpi oba batumazo funa mu trust ira abaya ibanja jana soka nagulako
1: katika kumba ku setting
0: ndoku buduka bafo ku kyalo jana nagulako naduka bwaweze banja ngaliweze
1: ngade wala
0: tanso mwa trust ya ne banja alitwala nkopayo kano kopayo sigara nkopayo kiyo butu kati wa maro kuweza wewe baba atenga duka
1: ngagende walala
0: chokata genda walanti kala jukire banja ndo wanaba afunya genda kusasura ne ji agenzi walanga ranga kuogelea mafukure.
1: Obviously.
0: Ichisingo kubiri.
1: Gwa vero mubi. Omanyi obuliaza manya bulai ngabo achogede it's a double edged sword tema buli side. Ate walu obuliaza manya bwe tukolanga tutumanyi. Waono obuliaza manya bwe tukolanga tumanyi. Ndoza bwe tukolanga tumanyi bwe businga obunji. Abantu nebuza nnyo lwacha abantu bakolagane kanabo. Tukolagane nani? Atengola mu misozi. Walu mami yakola ka demonstration. Bodira maka zino bojikwate mu bwoti osobola jimenyamu
0: ya kitofu
1: nebo zigatta ezisuka kwemo oyinzo butakola chi utasobola zimenyana mulundi gombo yetu ti butuko bwenkola gananze ka mbasigenda ku moving steps nene mbera munafu mwenye kamwe naye ate bwe tubiranga twegasse tusobola ku moving steps ezisinga kuona akolo mchi naye awa partnerships mu Uganda I think it's one unviable gundi ekola sente wano mu Uganda yafe wano enkolagana y'abantu yafiira ddala olw'obulyaza amaanya bwe tweraga abantu tebakyawulebwa okitegedde n'abawola nabo tebakya nabo si balungi oli akuwola sente ddala bano abalya riba na oluusi olina ky'omusingidde oluusi akitunze takugambye oluusi oli akuwola sente n'osasula abalya naddala baabali mu business perspective ezo akoze miliyoni kumi omwadde miliyoni kumi na bbiri n'akulaga nti akyakubanja miliyoni kumi olw'obudde okitegedde omuntu ab'enganda betuteeka mu mirimu gyaffe ne batandika okutu okubba ogenda olaba naye akoze akaduuka akake naye ng'omusala gw'omuwala azima tegukola ki obulyaza amaanyi obulala bwe tutamanyi noza kuno kwe tuyita okuyiriba obwo nabwo obumu bulyaza amaanya kivola omubaka yatugaana okufuna ennyinyo okuba okufunako ennyinyo ku muntu bulooka w'ettaka gw'oyiriba ettaka n'oliyiriba n'olibako gw'oliguza ate n'ofuuka ekizibu muli akugambye nti ettaka lino mu butuufu njagala miliyoni kumi naye nga gwe bulooka gwamanya akatale k'ettaka eyo mu kitundu mweriri ng'okimanyi bulungi lya miliyoni asatu n'olya n'otandika omugira simanyi oba kino kituufu oba kiri mu mateeka bwe nditunda miliyoni asatu nze abiri gange ogampa lwaki oba oyagala abiri okitegedde nze kkumi lyo litwale nze ompa abiri obulewo ng'aleese omuguzi nze obonabona mbwyita bulyaza amaanya waliwo abantu bano for example oyina businesses ez'enjawulo si bwe kiri oyina ogikutta ogitaddemu omulala kambawe ka story true story by the way actually omulama guno bwe ngulidde ekirowoozo kyange kiddukidde ku story eyo nyina omuntu gwe nakolagana naye mu byensimbi neŋŋamba nze ndi corporate ndi mu corporate world naye igwe kuba nali naye mu corporate world nemugamba katuwa diversifyinge tugulewo department etunda ebyamaguzi tusuubule gundi duuka liryo managing omuntu oyo yaremitinga sente okumala ndoza bbanga lya mwaka nga gumu obudde bwatuuka yambuuza ekibuuzo twawandiikawa miliyoni bibiri mwana mu mwenda n'azitwala naye nga wallahi tetwalina we twawandiika okitegedde twatandika bizinesi n'azitwala kati obulyaza amaanyi obwo bwe busigala nga buli bizinesi mwebuli buli muntu mwebuli ensi kyovala bewedde mu baraka tuyiriba mwamisozi tukola nnyo naye tukola tetufuna tukola tufuna kitono nga tekiri worth maanyi gaffe kulwaki oli abayagala kulyaza amaanyi oba oyagala olyaza amaanyi naffe munda kale akatima kabeeramu era oba tetulina ddiini nawe okomekereza olyaza amaanyi za muno kitegedde so ebirungi ebiri mu bulyaza amaanya bitono nnyonnyonnya te biri temporary ebibi ebiri mu bulyaza amaanya biri forever bigenda kusikirwa generations per generations muyinza okubuuza nina omwana gwe nali nyumya naye mabega kaawo nambuuza ne haji olooza lwaki tetugaggawala nemugamba ekibuuzo ekyo kiri deep oyinza okuba oli wano naye nga jajjawa ayina bulyaza amaanya bwe yakola ku muntu nga bwe bukulondoola eddakiika
0: eoli
1: mu kubusasulira oyinza okuba olina ekikolimo ekyakwata mugwe nga tekyakwata kitaawo okitegedde ng'oli yakolima n'akolimira n'abazzukulu
0: nyakasole kembadde njagalokanaye akanjidde oyogedde ku ekyo ekyokusikira obulyaza amaanya oba bukoledde justice bekoleddwa ku muntu banyumiza kasitole kaddiini omwana yatuuka mu mbeera ng'ayagala kutta taata we alaba taata we tafa
1: n'akolataata
0: we n'amutwala kuluzi manyi nezokusikaasigagala musuula
1: muluzi
0: kakati taata we olwokuba yali yakola ekikulu ekyo
1: nayeyakiko
0: kyogenda okukola
1: nkimanyi
0: tokikola kikome kunze tokikola
1: nawe omwana wajja kikola
0: walidde sa kikome kunze kale kambonebone
1: yes
0: singa kwe tokisikidde
1: Engo izo yamba de wazi guzachi.
0: Haji, kumirimu je tukorela. Riziki tujifuna, tutia.
1: Tujifunye tutia.
0: Tutia.
1: Tujese nte izo mwulambu wa feyarabi.
0: Abantu papa ila, abakozi ya bali kwenye abauliriza. Ndamila kubana abakole mirimu jiri kajo, katinga baboda bo. Olaba uli ingiri jatu wala mkastoma wa mune. Uli kastoma inzo kupa ina jari nye, wani yafuna mwabu zibu. Fakwe yankari jamu kwenu.
1: Olina namu jao.
0: Usabe nti kastoma umumpe mutwari.
1: Umumpe mutwari.
0: Nye umukakaniza umutute
1: kwa. Wawo nabuli azamanya.
0: Mbuna bako kongo butono. Hizi kwa ujifunye yu. Nye
1: nabuli azamanya. Chitofu. Chitofu.
0: Mwilimo uli azamanya. Sebe mja fijetukula uli azamanya. Abatuna mumidara, abatuna muakedi. Muma nyingi jimuisa. Mutuna bitu pifana gana. Niba kastoma mbajia kumaduka gaba na mwe. Alikuruguwe yete kila
1: nomu. Omuisa yo. Ewa mavayo. Jangwenze nja kuguza burunji. Waluba na batu hunde nyanye zo mubistasa. Wansade kaya mfu. Mfu na. Obu hundi azamanyi za.
0: Zitu hundazi na. Wani wamba uja ba mata.
1: Nao by the way. Walogu nda kubide no.
0: Sintu zifunye na ye. Guruza zigenda kukolerezo vile mbere yo.
1: Walu watu guza mata na mkubide nga matage. Nga negwe msajia gwe. Luachi boteka mwa mazo tuguza beye muna uluri nga tega kulachi. Nga temuli mazi. So, obuliaza amanya chechi. Obuliaza amanya, bane kanchibanyo nyole nganze we nchimanyi. Simu mungabu mloza wechiri. Buokole chintu ngo mutima gugu manyi nti waluo chokwese. Echitali chitufu. Elanga client wabu anachitegira techija muisa bulungi. Uwe uliaza amanya. Kastoba yangu gena chifu na musente. Ubo uliaza amanyiza. Bobanga, bobanga bagenda bobachikola. Nao uli ya dadalanga si chirunji joli. Ubo na uba uliaza amanya ubukole buwako. Bwebe nanga business deal, transaction. Nga walue bintu bia tuloza nti uliaza amanya nga si uliaza amanya. Kati for example, walua batunde motoka. Chinundozo no shena lawa kwa shaika simungachi. So mesaku. Bobanga ogenda kugule motoka ya milioni 10 na eno gamba nti ngenda jisasulira miaka 2 oli bwajiguza milioni 2 tebwa buli azamanya abata kuli azamanyiza aba akoze business right na ebo manya gwenti motoka ya milioni 10 ngenda kuwa cash no jinguza milioni 2 mu no taking advantage olwo obutamanya bwanga tobo ndi azamanyiza mushitegete bwetubanga walio bana abayiribi bano ndoza nabo buli azamanya bwa kubiri eduka lino litunda esimu emilioni emu atiget gworo kuba anti olina access kuba customer kuba oli ku street ozo mugambia anyina wenji esimu eyo yejenje jo yagala ya milioni 2 njikufunirawo kati obo muli azamanyiza echandi bade chitufu esimu ya milioni emu na yajirina mbutufu nzo jaku mpa yemi tuwalo kumi omukolachi.
0: Omukutusako.
1: That is okay. Mbutufu nga we in a consensual working relationship. Nga ona consent yenjifunye, nono consent yenjifunye mbubu. Ntubu lamu. Ashtekete. Abantulachi mwe olama sente gaba, ani ne mutaga zayo. Mwamiso zo chumenti abantulachi azamanya n'obudde.
0: Yeah.
1: Olinga abadde wakusa sula lero. Omubanja milioni namba. Angene zikuwa kuruokutano, bolo okuna. Na otu kuruokutano ya kusubisa na kuwe mitu wala haviti. Na uga, bia kutemu na eka tulave next week.
0: Akupi madaranga.
1: Otio.
0: Na wabiti, usiti jojidemo jagatu
1: wala. O jagatu wala. Arenga mambi tuoga kolechi?
0: Togareke.
1: Kati ogenu laba, business is a phase we demo omu kisa. Nzanyina experience mubantu, we tukolele mirimo jafeyo. Ole nagano kusasula deliberately.
0: Mazomu kwa service.
1: Walua watu manipulating. Kumanipulating omuntu kwe kuteka olu talo gulufunemu. Washitegit. Olina jana kamba we scenario. Walua mchalo omu. byosijja kwatuukiriza tuba tumubanja ndoza dola nga kasanvu zibadde kasanvu kasanvu lwenda ndoza mwezi nga gwedde natwako olukumi wayisawo mwezi mulamba nga tuganya okureleasing ebintu bye nagenda mu URA n'atuloopa bano baalemedde ebintu byange kwe kugamba oyo naye oyo tumubanja dola kweyatuwako olukumi zizali kasanvu lwenga tuba tumubanja kakaga lwenda tugani tumubanja dola kakaga mu lwenda nagamba aye bichi bichi nagenda gye bajje ebintu na olw'okuba tulina systems ezituyambako kuwe protectinga kwe ku eggulu lyezi n'asasula actually sende zonna zonna millions za David Mokaga n'azituwa naye tetuba tetuba kwetaasa yabadde atuli azaamaanyiza nga n'erinnya lyono kubanga yabadde agenzeyo kujja ebintu banange ndowooza tuddeyo ku drawing board tutegeere purpose eri business zaffe zino business tezeetaagamu nnyo obuli azaamaanya kubanga ogenda bulaba okolagana nabo ogenda bulaba customer kubanga mamisozi mwana tutekinyuma nnyo okubeera nga bulunaku ena bakasitoma bapya
0: ebimu ku biraga business nti future yayo sintanga bulungi kyekyo
1: customer retention ngebuze naye nga te customer retention eyo efiira ku buli azaamaanya bw'abantu okitegeera oba so bwe tubanga tetukuuma nkolagana bulungi gwe oluganda mwabalima mwabatunda abakwata mu minzaani abantu bakyakola n'ebyo ebintu minzaani bagiteekamu akayinja waliwo zino zi platform wansi agiteekayo HT kati nga tetuula kuggumira HT kisobola okusigye nga yakibala nti buli kiti kigenda kubbako kiro bbiri bbiri oba weiti weiti okitegete so bwe tunadda bizinensi zaffe ne tuziteekamu eyo enkola tetugenda kumalako kankunkuwagaabuwa oyinza okuwangula naye continuity ya business egenda beera very very limited okuwangula kwe kuli temporary okitegedde tukuuma obuntu bulamu mu business taata wange yaŋŋambanga mwana wange lya katono naye osigale ng'okakola ki osigala okalya mu mirembe twejjemu eno enjogera egamba nti easy money simanyi quick good money does not come easy something like that eyo njogera ya kijega ya kinafsi
0: ojja kisasulira ekyo
1: ojja kisasulira gato yagala
0: mungu yakola ensi nga walo pay back time
1: obviously
0: nti businesses ezo tulaba zikula era bagala bo bagamba nti ekikula amangu
1: kigwa
0: mangu bali bategeeza ekyo nti bw'oyagala okuyita wamangu n'onyigiriza abantu bano oyinza okukola sales zaawo
1: bulungi osobola zifuna
0: practically lwetuba tukola business batusomesa wana abantu bano sales ne branding twakibalaga nti omuntu asalawo okulya akasente ke buli lunaku nga katunuulidde atuuka time nebimutaka nyenda kukwayo olugero lumuhaji fetukulidde mu Kampala muno bwetwali bato baliwo bannaffe abato bannaffe bali bakwata obwennyanja kati obwennyanja obwo nga twali bamusinyafu nga babuteeka bagula ebigirasi bye babuteeka nga ne babutambuza
1: mu kibuga babiyita biki ebyo ebintu ebyo
0: mubakumira obwennyanja
1: yes
0: kakati aquarium babitwalangaeyo mu bazungu twatwala mukololo ebifo ebyo nga sente ziba nyingi abazungu bamanyi nga
1: baexcitedkakati
0: fwe twafunanga sente wafunanga sente omulundi gwosobola omuguza naye nga amazima gali nti temuliimu kyona kyokuza kigenda kuyamba kanyenya kuwezaoyigakalamu akayo kintu ekyo kati omuzungu ono lwabaguzanga sente wazifunanga
1: naye nga takasigaye
0: nga wayitawo wiiki tagenda kuddamu kubaako gwagula katunda kintu ekyo kubanga totaddeemu ddagala tokoziba tobimanyi naye otunze sente okayingiza naye okutunda ogenda kukola kumu
1: kugendakubakwakulaba tagenda kuddamu
0: kugulasikugoweka ne banno bonna
1: nebanobo batidde akatale
0: oba osanga atanabakufuna experiensi eyo ayinza okugula osingana gwe babuulira tajja kugula kiba kitegeeza okatale gwokoze eki
1: gwokagaddeo
0: okunoonya enkola esobola okukuuma obuntu buno
1: nga butambula
0: nga busobola okumalawo ebbanga nga bulamu osanga baalisigadde bakola
1: so kyogezaako okugamba nti nno n'obutakola mulimu gwaffe mu butuufu bwa bonabwa buli azaamaanyi
0: zamanya era bizinesi zaffe ezisinga zifiiraawo nti gwojja kujja mu kibuga otunuulidde kuyingiza sente za lunaku
1: oziyingize Nengo se continuity yomulimo gwo.
0: Nga tugenda kudamu kugulako.
1: Mwabali mu media namu okuwa okugira amawulire amafu nabo babuli azamanya.
0: Uja breaking the story. Ataba kuno kutoka kuno ku social media kwetuli abantu bonna bafuka ba media. Neera botwa amawuli agali baseless. Uja tu surprising. Gani o breaking the story ofune views.
1: Ofune views.
0: Ne tuswa chikolira banga kumanga otuwabifu.
1: Bata niko kukuwa mwe bituji.
0: Ya baana amulego yetu gesiga. Era by the way chia ku media, mainstream media mu business.
1: Yes.
0: Ibaana ba nukula mauli la mafu.
1: Nga mafu.
0: Nenga babi koze ni baba ngatiba tetusha ino mkisa kufuganya nabo. Era mtu kaka seguri ya marali uli ya ku mainstream. Uendewa ku social media nga nonya mainstream media zigamba.
1: Zigamba chi. By the way gomze na nge ngulina. Yes, ngendera uko either ku page za maulire za radios nokebera kino kitufu.
0: Era wochisingana no manya anti ah no confirm.
1: Evo sanga yo era exaggerated points seno ze yakoze bwebera accident abayalanze bantu balala bonna bakoze bichi oli mutufu.
0: Which kati embera bwetu bwekola chi? Kati obulyaza amanya buno waliwo okubusa sulira. Osobola ofuna sanyo yakaseera mu business ni waliwo okusasula.
1: I think a payback time is always
0: Chibi,
1: near.
0: What do you have against
1: By the way, even tetu bobera muri azamanya tofuna futobera na fallback position. Okirira bukirizo gwa abantu walu abantu bano categories no amanga betulaba bagudde. Olokumanti bali azamanya ba block.
0: Lakini bado tangu chini mmoja. Izo business manyi wate ziwangala zizimbidwa ku musingi
1: kwa buli azamanya. Babe era mu bwabuloka baba ne bakaddiwa ne bakuba obukalu bwabwe na yenga bakaddiwirawo okuba bangadde ku buli azamanya. Gwoba oli wabuloka wa motoka, buloka na ddala bwabuloka ba mayumba n'amataka. Gwo okubira otya omuntu otadde post ku social media nyine nyumba z'abapangisa. N'atuuka enjuju watadde ku social media nga tesijja omutwalako. Okitegedde? Ayinga gwe wagufuula mulimu mw'oliira akasenteko. Lazima tewali bugenda bera continuity nakamu. Abatunde motoka. Ene motoka na mwolo kuwoji kubieko chiranji, mwoji kubiebi tikati, nola ganti. Motoka nungi kumbe mfunzibu. Aino jitunda ngechi, ngenamu. Bane tuetereze nyo tulemede nyema vegoro evi, ntuevi kula pia tu underestimating, eh?
0: Haji, buli muntu yetekereze omulimu gwakola.
1: Ya.
0: Buli mulimu gwakola. Walufa wata gumanya abajo kugulako, abajo gula services zo. Kwa chitegeza ante mikisa minjo tulikolachi,
1: tuli azamanya.
0: Wabantu wabangu wakule azamanya ziwa, bibata ina information kuchibageta
1: yes.
0: Atenga tulibanji.
1: Rashike nunchebu, zasimanyo vochi davanyo. Bana bata, saja bate enyama. Luache kalai bajiteka ko halfway. Enyama najiteke neno ku endi yeno. Luachi, bonna.
0: I just said Navulia.
1: To answer. But like, I take a call half. But Mugaman did you tell the kinds of Kuni Gira? Obuliazama and Yoba Yarab, Chonachona Chemuvaro Kuraka can't work. Eh? Dachi can on Mukuru Baram Nabana Zoganyaba government. Or Obuliazamania. No labor routine or call about million if he's sat to. Not a million, Baba Kali, million Kumi.
0: Hei miko biwa debala mwe tutumu, nchi abantu watu liyaza manyanga vetuma ina bigenda maa. So mwenye aloje tuwela.
1: Ya.
0: Vetuma ina sene zijia.
1: Tutuzi manya.
0: Ya tupite gira katika mbamu kute. Nchi sima nyolu shindoluwa. Mwema ye. Basu wanutuwa sene zenka nao.
1: Nade na kastora kadevelopping a jembarara. Nake singa Uganda sene zino zite kewa mungkola mwezino kuwela. Singa Uganda nsinungi singa tujenyumirizamu. Singa service delivery tu kama byaleyo mwabatunze be mwanyi mwandi badde bulungi nyo kubanga mwandi badde nga mwina access temwandi guze zabi muri abatunde ekimuri
0: ajyo lokanda kokweke nenya abatu uliriza msajja mkuru yali ainense java mgatawangalia wano yangamba nini nache neunyize Uganda yukadele kejude mbali ya zamana ni mbuza wachi urabide kuchi nangamba mu Uganda josinga no muntu nakirizo omulimu gw'emitwalo ataano naye nga omwezi akozesa obukadde bubiri kati yina ngamba ekyo kiri automatic bakitegeeza ayina omwa woofiisi nowa omwa omulimu guno ayina bagenda okulya azaama ayina byagenda okukola ebitali digo asobole okubeera nti afuna akamu ekitundu asobole okubeera nti obulamu bubeerawo omwezi nangamba imu ku sign Eyobulyaza amaanyi esooka. Nti omulimu omuntu ateekinga ono omulimu nga gwa ssente noona okusinziira ku zaalina ofuna.
1: Yes.
0: Kati ngaye kyagenda okukola kunyigirizakolerawo
1: definitely.
0: What text bamugamba nti text ogenda givugira ndi ogenda givugira njagala 15,000 olunaku. Practically nga mutufu zinza oba tezijjako.
1: Nga tezisobola kuvaamu.
0: Kakati nateekinga ono ogw'omulimu ninga agenda kulyaza amaanyi.
1: Natandika kukudingisa.
0: Kudingisa akola bwati ninga agutekinga on.
1: Nga akimanyi bulungi.
0: Kanjira
1: temporary kanjira nvuga avuga mu kotomanya. Tunayiriba.
0: Naba nga agenda kumaliza alyaza amaanyiza.
1: Tweddeko ya rabbi, tweddeko nnyo tulyaza amaanyiza nnyo bannaffe.
0: Aje mpozi zokola nko business. Mpozi wakula kwa transport.
1: Najikola ko. Aba basajja toba nyongera. Nebo jano ngama antikati taxi baziri nyisi za double. Sende ze baleta. Mulimo gwa buliaza amanya from point A to point Z.
0: Kwa hitu vubuka. Kwa hano wangomu na investinga muka boda. Ineyo umutu wangu wangu wangu
1: wangu. Toi nza buta gwadaru. Nadalo bubu boda. Ato ugena mujawa. Tuna juu moja. Walio kadama kwenye labi ya guze boda. Yagula boda. Yatuka naja naji ununula bununuzi. Yagule milio nenya naji jamu mitwalo nkaga. Nenga temuwa dea denechu. Walio kwenye labi mwenye yagula katipa. Nini ya kamu wa chochiri choyogideko. Nti asenizi njazireta. Olina katuale ye chotera. Bamala kumala mwaka mulamba nga bamunonya kumbo na ulijaja akola. So abe taxi. Aba boda abavuga boda za abagagga ne mutawaayo sente mwababu tipa abali mu transport mwabali mu bino ebirole nga mubba amafuta gabakama bammwe mwabali ku petrol station nga mutu kubempewo obubona bubbi oshitegedde buli azamanya oli naddira wali wetegerezaako pampu nga bagisettinga nga eve yongerako dola nusu 15 kwa 2 wachegendereza nze nsasulya nya mafuta ku sente wana ku simu. Nogeno laba jibere mitwaro abiri mu 83 wezicho nyogolo waloka no kabiri mu 5 akake yongeramo eva kati abiri mu 5 pa feel taimuze motoka 10 zese ne mekaza abakubiza byaba byao
0: ogenze na ababa le bitabo bya fe office ochadde yabo no baina we batunyiga mu
1: abali
0: otagenda kufaako
1: definitely abali mu banking walo newe banuswe mwemungu ogendo ojija ku buli transaction. Abana babikola munne uyinza n'obutabyetegereza.
0: Sobola.
1: Oshitegeka.
0: Tosobola.
1: Tobiwa budde. Nebogenda ku kukolera financial statement. Ah, dole emwemu nusu emwemu nga olabira daddalanga temuli makuru. Obonna bubbi buli buli
0: bwa Mwarabu. Haji nkusaba mu mulamwa guno. Ogunterekere tukukomyeo.
1: Insha Allah.
0: Abantu bano bajja gwetaaga nyo.
1: Insha.
0: Kwagala tubasensere mu uko mulimu ku mulimu. Kabenga lusoro tuse gwanga.
1: Aye tukute kubanji kati goli eyo mu kitanda kyo manyi kati mutanso zukuka. Ngo manyi bulungi gwa bye wiki ewedde. Omanyi bulungi gwogenda okuba. Yona na decision jolina. Soko jirowoze kosa. Kwa
0: nyumizi wa semi. Kwa nyumizi wa katambi.
1: Katambi.
0: Nakala katambi wa marisi.
1: Nze kalibuwe mpita kwa adiwea. Ngamba panso ke mpite uko tupime.
0: Nsende nchazo mungu langa simu pimye kati.
1: Neba tubye.
0: Nalama katambi ne intia.
1: Enkuba neto nyaku unjuza finger tu. Oliba bakola gali nyaka saula benjwe kurukuta.
0: Achusibula abantu.
1: Awatuliza banange ndo za tuedeko. Kamba weyo katip kam. Mu business muno ba mu kugaggawala it is 99% hard work but 1% luck. Naye that 1% is more important than the 99%. Bobanga 1% yotojirina togenda ku moving. You are just going to be busy doing nothing. You need this 1%. Ne 1% yekolebwa kubeeranga we oyine mizi kwebyo byonna byonna byoyagala okutwala ne werekereza n'obireka. Bana abatuliza salamu alaikum wa rahmatullah. Muzukuke obudde tahajjudi ndoze chaliko. Sibwe kiri. Muzukuke mujikwasi mujisale soma ku Qur'an. Twetaago omukisa gwa Allah. Musabe nnyo omukisa bannange. Musabe omukisa kwense omukisa gwa gwam.
0: Kituufu.
1: Musabe omukisa ate omukisa mutekeo platform Allah wagenda guteeka.
0: Wadde omukuba betogedde ko ba victim b'obulyaza amaanyi. Osobola okutereeza kati.
1: Osobola okutereeza by the way. It's not too late. Wenenye ate era mwene nga tumaliriza muda chimo second 10 nze nyina twakola ko obulyaza amaanyi tetugenda kwegana gwe kinyina nze nawe fenna naye twabikolanga mu butamanyanga tuloza bye bituyisawo but we took time mami sozi mundo za myaka ngee 3 ejise naina amabanja ga myaka nga 10 naye I never lost contact naba mukolachi naba manja nawandi kangazi check edachi keno nebwe mfira no muntu bwajanga bwemba sokanga yo muntu ajana gamba uyo mubanja mu mugobe oshitegeet
0: okiseza okutukuza
1: intukuza now you can
0: sobola
1: era ndaba wo difference ya manyi nyonyo edda nakati mfuna buliwo kwata emitwalo 10 jewajja ku muntu Allah akakadde ko yali yasirikira agena kakuwa salamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyizo otya emikisa gyokufuna ensimbi giri ruddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kola sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente.
3: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 live signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura.
2: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere tiniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dalemi twala atano ama simu kasereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12.25 mpaka nga 3 ogwokuna 12.26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
3: You're in the mood. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Iliyofayo.
5: All day long.
3: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
5: Yo, yo, yo, yo, yo.
3: Kuwino, kuwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe. Kinobe.
6: This your boy, right?
3: Umzirandiga. Yewunyisa.
7: Nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero alikukula eri omuntu wa bulijjo olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 edakiika ziri 3 zokka zivudde ku saawa ziri 11 mulimu tya baganda bange sinza kugenda maaso nga sikuwadde ku saidi ya kalenda ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa kubiri kusaidia obusiramu ku kalenda omwaka 2048 kulisa inyo mukaseera kali kenyini aka programu ebaddeko ate oboli awo nekwaniriza ne mweno nagamba tuba ne sawa ziba 2 nambirira naye zibaamu obunyomero bubuwerako ddala nga kakasa buli kanyomero obeera okafunamu. Nze Muhammadi Yusuf Kinobe mukirize ate n'olw'ensonga eyo wembanga mwasuze bulungi era nga byatambudde bulungi bwe bitambulidde obulungi ekyokkola okimanyi ekyokkola okimanyi so beera ng'ate weebaza Mukama Katonda gobera osinza obuyinza bonna amatendo byonna bimuwe Allah kugamba nti fadhkuruni adhkurukum munzijukire kekana akaseera mujukire Allah omusabe olete tasbihati osome ku Qur'ani munzijukire nange enja kubajukira Allah nawe ajja kujukira muganda wange era nagamba washukuruli wala takufuruni muwemala okuba wate munneebazi gwafunidde ebirungi mu kiro kino olunaku lwajjo wafunye ebirungi weebaza weebaza Katonda tomukafuwaliranga n'ofuna ekirungi n'ojjukira ate bajjajjaabo n'ofuna ekibi n'olyokujjukira ate Mukama Katonda n'omusubizanga w'otamuvaako ng'omaze kutuuka mu kaseera ak'ebibi ak'okusoomoozebwa ebyo nno Allah tabyagala kozesa kana akaseera Mukama Katonda ate mukwano gwange omujjukire wakati nawe bato yina tabu ng'olyawo kw'eggambo yina ebikukyalenyinga naye si by'amaanyi nnyo nga bya bulijjo waliwo ebizibu ebijjanga si bya bulijjo kati kiringa okuleka ssente z'akameeza ebyo bya bulijjo fiizi bya bulijjo bakubangayo ka balansi ebyo bya bulijjo ebyo renci abula ayiseeko ennaku musanvu bya bulijjo ebyo naye waliwo ebizibu ebijjanga tubyeteekeddeteekedde ng'ate byakagwirawo okitegeera so wabanga Allah abikutaasizza beera ng'ate omwebaza
3: amagezi lugombo wano mu program entanda kumakya
7: ampliriza kino ffenna kitubuneera mu bulamu bwetuwangaalira muno buli omu alina ebizibu bye okusinziira ku mutendera kwali buli omu alina ebizibu okusinziira ku mutendera kwali oyinza okwesimbisa omuntu yenna gw'olengera mu zi Range Rover gw'olengera mu zi Lumioni omulengera yo omusana tegumwokya enkuba temukuba naye ng'olumu olw'ebizibu avuga n'ayita n'ewuwe buli omu alina challenges okusinziira ku nfuna ye n'embeera mwali yadde ngeri era eriyo abalina ebizibu ebisinga enfuna yaabwe ekyo nno tukisabe nnyo Mukama Katonda akitutaase eriyo abalina ebizibu nga bisinga n'enfuna nga tasobola bimanejinga bambi b'olengera abajja mu masinzizo ag'enjawulo n'asaba ku buyambi bolengera ku makubo n'omwana we nga mulwadde be bamu ku bo mulimu n'ababisirikira n'agamba kantobe n'omwana wange kantobe ne taata wange kantobe n'ekizibu kyange kino yadde kinene kyetaaga kugenda kunkwasizaako naye olw'ensonyi n'asirika ate n'abo be bangi abo be bangi kyovulaba muntu wajjanga mu maaso go n'abanga alina kye yeetaaga tolowooza kirala kyonna nti ate onnamulabyeko nawali muleke obanga oli wakumuwa muwe ebisigadde obimulekere Mukama Katonda awo siwe mbadde njagala buli omu alina ebizibu ebibye yiga okusirikira ku bizibu byo yiga osirikira ebizibu byo abantu bano betugamba ebizibu byaffe yagala gaana babyongerayo ojja n'ogamba omuntu ekizibu kyo n'olowooza nti okigambye munno mukwano gwo we badda mu buliri ewaka we gwe batandikirako beebakira ku ggwe gw'ofuuka emboozi sirikira ku bizibu byo wekiba kyetaagisa birwaneko gwe kennyini tosuubira nti oli waaba afunye ojja kukwata ekizibu kyo okimukaabire ositukire ku ye ekyo kyewale leka kale ye akulabe ekiba nga tekikosa nnyo tekitwala bulamu bwo leka ye akulabe abasajja mbalengera kuba bikalu amazima nga alina 2,000 mu nsawo omulengera kufuluma wakanga n'omusipi bambi agusibye n'essaati bagigolodde naye nga yamanyi kyalese ewaka abantu abo gye bali beeranga abo n'ebizigo ne yeesiiga n'akawoowo n'akeekuba naye nga n'eza bureeke tazirina ewaka talina kyaleseeyo bureeke tagirina tamanyi kyakulya ku lanci naye nga bambi n'abiwaka ate balinze ye abantu abo gye bali naye obulamu butambula ate Allah amala n'abita leka kukaaba nnyo ne gw'okaabira naye tali bulungi lwakuba kikalu naye tali bulungi lwana nnyo sente Allah kwayisiriza okusitukaku zibeereza ntuuyo zo wakola ne bakusasula omusaala n'otandika ka bizinensi obadde okola ng'oseevinga n'ogula booda booda ezo sente nnungi nnyo obadde oseevinga ne weegulirayo akamotoka n'ogula akapoloti era kaba kantuuyo zo naye tewali yakwasizaako oba nga olina kye wali okoze mu bulamu bwo nga tewali akwasirizaako ne kino okisobola leka kuleeta nnyo buziina mu public oba mu bantu b'okola nabo bajja kuyamba bakusondera emitwalo 10-20 naye ate kigenda kufuuka kya nsonyi paka bw'oliva ku mulimu ogwo buli anaakulabangako ajja kujjukira ajja kumanya kano akaseera bakwatibwa ennaku nti bambi sorry kale wekiba kiganye kigambe y'omu mubeera ne baseeka ku mirimu baseeka batereka nnyo ebyama mu bantu bemmanyi mu nsi Allah bakyawadde abasobola otereka ekyama kyo ne woba okola naye ku mulimu ne woba owangaala naye nga woosaalira osobola omugambako kale wekiba kiyitiridde naye nogenda n'ogamba ono n'ogamba ono n'ogamba oli n'otegeeza ono abo b'ogamba abo basunga akwata ku ttama mu maaso go naye woovaawo era n'akasente 15 bazikusondera naye munange woovaawo oba topiki obeera topiki yiga okusirikira ku bibyo sente buli bw'oloyingirawo bonna bonna b'okola nabo b'osula nabo baneiba bo nti bali bulungi babisirikira babisirikira abanaabe nabo bali ku bbasali babeera beegayirira nabo baleme kugobwa siggwe wekka atanaba kumalayo fiizi owa ttaamu ye neggwaako siggwe wekka mukwano sirikako sirikira ku bizibu beerawo teri mbeera ya lubeerera abantu balina ennaku bagisirikidde abantu bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi basirise osanga oli nga omwezi afunire n'emitwalo 10 nga wiiki teggwako ng'akutte ku 10 naye nga famire etunuulidde ye musajja wattu yakugamba ki gwe ekikyo kiguddewo bugwi yakugamba ki nga bizze kyalubeerera ayina famire 3 z'alabirira naye nga mu famire ze 3 si nti bakyala be ayina omukyalo omu n'ayina baganda be ayina abeewaabwe mu kyalo balinze kasimu ke kasukaali waatakagula tebakasuubira walala kasabbuuni okitegeera naye basirise lwana osirikeko naye kuba kugenda kusitula zibbulooka kuzimba bizimbe naye ng'osirikidde kyoyitamu ate weesiiga ebizigo ekikalu kikube engatto gikube eddagala obusaati bukyuse naye nga ku bizibu kw'otudde omu Allah mwajja okumalira ajja okumalira ebizibu byo nga takuswaziza wantu wonna ali waggulu ali waggulu ate nga abimanyi abiraba era awulira sirikira ku byama byo sirikira ku kusoomoozebwa kw'ogitamu bakutulugunya mu bufumbo gumiikirizaamukko ekiba tekikkosa gumiikirizaamukko katonda luliba olwo alibita naye gwe n'ogamba ono n'ogamba oli n'ogamba oli eva oba weekubagiza abo b'onyumiza ebyo be baseka wabbali be baseka wabbali sirikako mukwano gwange ampuliriza olengera musajja kwevuga olengera mu dduuka ali atudde bwati naye ng'amabanja agalirimu nga ne renti aweddeko negwe ngo yagala emitwalo ebiri yanoonya kakadde. Tusirikire ku bizibu byaffe eweetaagisizza mpozi olaba nga kisusse masimi amatuufu nga ekituufu ewaka wavuddeyo tulina nakooleseeyo naawe kennyini enjala ekuluma budde buwungedde abaana ate byo tobibanyumiza endako mu mikwano gyo osanga ng'omusajja gw'olaba waliwo omusajja ajja muzikiti n'asituka n'atoola salaamu nga kituufu watuukidde okwekaza n'atoola ku salaamu n'abagamba ABCD oyo mumuyambe all in all tusirikire ku bizibu byaffe lwana nnyo byemalire ogumiikirize obirwaneko mpozzi wekiba kisusse olaba obulamu bugenda olaba abaana enjala ebatta olaba tekyebeereka otherwise betunyumiza ebizibu byaffe era kyovula banze waliwo n'abatera okujja tubuulireko gye nvuddewo I don't waste my time bangi nabo balina gye nvuddewo abanhawe mala omukugamba olwo nfune sente ku akawunti nange byempiseemu nkimanyi waliwo n'ababiiseemu ate n'okusinga simala budde bwange ate nakola bwe nti ate nesola ku security ate neyengera bwe nti ate nemmala neŋŋenda ewa jjajja nakimanga amazzi nze g'olaba then wemmala ng'ompozi ng'onsuubiza nti nze ompa ku ssente etumala okkunyumiza ng'ompa ssente kale katugendeko ewa sheikh Mohsin Burhan Kiti leero gwe nkuleetedde tusaali tusabe Mukama Katonda.
2: Inno y'entanda ery'omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program Entanda kumakya.
6: A'udhu billahi minashaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillah. الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بليزا سكما نيديا غواني دكتندرز بوانغا lutenderezebwa lulwe yekka kujjako omutandisi w'ebitonde byonna ekyamazima buli kyali akiri yekka yasukkuluma omutandisi w'ebitonde byonna yasukkuluma omutonzi w'ebitonde byonna ategekera ebitonde byonna olutegekera olubimanyi byategekera abimanyi n'ebyo byetaaga abimanyi yasukkuluma omutandisi w'omutandisi wange omutandisi w'ensi yonna ye yayerula obwengula abufuula obwengula ye yawanika eggulu eryo gy'olaba liri nga teriri lyokka gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu lirina obuwanvu okutuuka ku ddala obuva ku nsi kwe tuli era okutuuka ku ggulu gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu waliwo ebbanga eriva wano we tuli okutuuka ku ggulu ate okuddamu okutuuka ku ggulu eddala gwe teweewuunya empanika gye yali wanika tusige ekifaananyi kyabazimba kalina mu kiseera nga bagenda okuyiwa siraabu goloza eggulu nga bagenda oddiwanika wano babunyawo kalitunsi ne wabaawo ebimoroka ebiyiwa enkokoto yasukkuluma nnyini nsi nga bukyanga aliwanikayo tetulina nkono yonna gye tulaba bukyanga aliwanikayo teryekaakanga terijjanga mulwatika ye mutonzi wo omutonzi wange mukusibirira bwemwesibirira bw'aba asobola okukola ebyo kati otunka kino ensi ng'olina eyakutonda nga ne byakozeeko birabye ne gyakujjojjukirayo wallahi bangi bye tuli bisukka ku bye twalowooza bisukka ku bye twalootanga mukwano gwange mpuliriza mu nsi tolinaamu bwetaavu bwenkana yakutonda weetaaga eyakutonda olwetaaga lw'oteetaaga ggwe kennyini n'oba naye buli kimu oba okiyina ensike kulabe ng'omunaku oba mugagga nga tomuyina oba munaku atalina ky'olina mu nsi tebalina kye balina be tulabanga abagagga tebalina kye balina be tulabanga abanene oba oyina ki nga tolina yakutonda kyovula b'ensi bafuukidde eduniya basuubuzi ensi bafuukidde ekirala batunulira bya busuubuzi ne basuubira nti bwe babifuna bwe biteerera buli kimu kiba kiwedde bannabyabulamu bali eyo bapookya omuntu okwebaka kutulo omuntu okulya kamere omuntu okussa kumukka yekwate yamutonda olwekwata olumulaba mu buli kyalabye olwekwata olumutendereza mu buli kadde kuba ekyamazima buli kiri wetuli buli kyolaba kitegeeza kumutendereza kiraga maanyi ge kiraga bukugu bwe kiraga buyinza bwe twogere ki tunuulira okumeza kw'ebimera okuza kw'ebimera siga ekifaananyi kya kijanjaalo ekimera ky'ekijanjaalo kijja mu mpeka y'ekijanjaalo gyayuzizzaamu wakati wakati w'ebibajjo bino byombi n'ajjamu ekimera ky'ekijanjaalo emutunsi gwa n'agwasisa ettaka mu wiikisi bbiri ssatu ekyali nga kimera ekitinte ekitiba mwesinga gumugumu kitundu nga kimulisizza bbanga ngaliiryo nga kibaze bbanga ngaliiryo nga byengedde bikaze omulimi n'alya ku bibisi n'alya ku bikalu abange emabega w'ekijanjaalo kino n'olugendo lwakyo paka tukirye nga kibisi tewaliiwo ali mabega wakumera kwa bijanjaalo tewaliiwo ali mabega wakumera kwa byonna ebimera kuzaalukuka kw'ebisolo kuzaalukuka kw'ebiwuka kuzaalukuka kw'ebinyonyi kuzaalukuka kw'abantu bwe tugattagatta bino abasinza kristo batusaasira obaddingananga naye bulumi na mukwano nsonga ki yesu obimukwase byonna yamala byani nga n'ebibye byennyini musajja wattu nnyini nsera yayimirira naye bwebaawo omukisa nga tusobola okugatta neyayimirira ne yesu yesu tetulina kye tumugamba katumutwale nga kyakuyiga si yekka owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama byamutawanyanga bwe bituda byabatawanya okusukka ku ffe eyabimala waabwe yalina okubimala ebyaffe weetaaga eyakutonda olwetaaga nga toneetaaga seeka yenna weebanja okukkiriza mu yakutonda kristo kitonde misambwa lubaale bitonde wenna yali ayingidde ku ssabo nsobi n'omusajja alitulamu omulaba ne bwafaanana musajja wattu ne bwayambadde obiraba ne byali byonna empewo bitonde binnaffe tebirina kye biyinza kukola mu bulamu bwaffe okusooka byo byennyini nga byo la yamulikuuna anfusihim nafan wala dalla tebisobola kwetaasa mutawaana gwonna nga gwazze zonga empewo n'emisambwa ne lubaala omutawaana nga gwazze saidi yaabyo nga byo tebisobola kugwetaasa era tebisobola kwereetera kalungi konna okugjako nnyini nsike yategeka tuulanga omuntu omukulu olowooze kkwaka kw'omusana n'enjuba gyeva n'enjuba gyegwa weebuuza ani ali emabega w'okwaka kwagwo tuulanga omuntu omukulu olowooze kkuziba kw'obudde n'okukya kwabwo gwe weebuze bwebuuza nti obudde nga bwo bwe bwakeera ku makya ne bwerowooza nti kati tutandike kisoboka nga bwo obudde nga bwo bwe bwakeera ku makya ne bwga nti kati katusimbule ng'emabega w'okukya kwabwo n'okuziba teriiyo mutesitesi mukulu teriiyo yatandika bino bwe tunaafunayo akadde buli muntu ne yeetuuza omuntu agenda kukkakkana akkirize nti mu nsi siina kye ŋŋenda kuba nga nze nkyetegekedde ng'era ne mubaana baffe bwe tutalinayo kye tugenda kutegeka ani ali byali nga ddala kitabi bye yategeka munsaasire omukulembeze gwanga mujuliza nnyo kuba ye muntu buli muntu gw'amanyi byali ze zaali entegeka za kitaawe n'abalala bangi kitange nze nga nze yanzala lla musaasira afudde 2019 byendi tabiinamu teyamanya si wange yekka n'owuwo n'owuwo basajja battu ne bakazi battu bannyaffe bakitaffe baalowooza nti bazadde ba dokita baalowooza nti bazadde ba inginiya baalowooza nti bazadde bannamateeka kumbe bazadde babazzi nkwana mpuliriza olina ebbanja adde neng'omu okwetuuza olowooze ku mutandisi w'ensi eno na byonna byajjaakolawo ebikwetoolodde by'olaba ne byowulira ofundikirire ku ggwe kennyini wa fi anfusikum afala tubisirun ebyewuunyisa ebiraga obuyinza n'enteekateeka y'omutonzi wammwe biri buli we muli okutuusiza ddala ku mmwe afala tubisirun temulaba gwe teweewuunya feesi y'omuntu nyina ku mwana muwala eyayogedde ekigambo ne kiŋŋenda wala feesi z'abantu zaawukanira wange ebirimu bye ebimu buli feesi erimu nnyinda erimu maaso mulimu mimwa na matama naye ate feesi zaawukana kiki ekizaawula nga gyonna mimwa nga zonna nnyindo gonna maaso wallahi ekyamazima ng'okkiriza nti gundi tafaanana gunno nogundi ataafaananye mu guli njogere kindeke ki naye akadde ng'omuntu otuule wetunuulire ng'omu webuuza ani akuwanirira ku nsi kuno ku ttaka oyimirire olowooze ku buntu buno obutundirwako engoye wansi eyo mu bigere byako kabaako emisumaali egyayingidde mu ttaka oba ebikakutte kasobole okuyimirira gwani akkutte ku ttaka osobole okuyimirira maanyi kyaga kuwanirira n'otogwa mu maaso n'otogwa mabega n'otogwa ku kkono bwe kuba kusituka maanyi kyaga kusitula maanyi kyaga kutuuza mu kiseera ng'ogenda kugalamira maanyi kyago maanyi kyago okutegerako omuntu nga bwe tutandika kutaganjula muntu ajjudde ebyewuunyisa ajjudde ebyewuunyisa ajjudde bitali bya bulijjo okutuusiza ddala ku ddoboozi erimuvaamu. Munda eyo nze simanyiyo kafunga weewava eddoboozi. Tulituumewa liva ku mawuggwe, liva ku kibumba. Eddoboozi nga ly'omuntu erimuvaamu lisimbula weeyo munda, lisimbula ku mutima. Bino bwe tubinnyonnyola bwe tuti Yesu abiyinamu mukono ki agwanira okusinzibwa. Misamwa ne Lubaale bibiyinamu mukono ki tubikwase ebyenfuna byaffe. Mtu aliokabe

0: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambula nga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala. Ezenja ulo mu program etuli omukeze.
1: Loadinga laka daily bando, laka daily bando, laka daily bando.
2: Kalakata, kalakata, mikono juu.

0: aba wanguzi aba na wangu lichupa za Rock Bomo echo kunwa chicho wangu de osobola kuchija kuduka lyo neri kulyo kumpi obo kube ku 0800 299 0008 Rock Bomo tanywe babana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulagana na caffeine
1: Nkuba zambuko zejazo kambunya atobu langira kwa muafu kwe korela Fungiza tukole mu program etuli umukeze
2: Okay, wabali kubango tumbo dekwe ili omutabuja tugenda ate mukanyomero cafe kwe janjaba kufungiza kukola nenga tuna kubira nga tufungiza okukola tuina kubira nga tusoka netu janjaba netubira balamu bulungi oluvanyuma ate netukola emirimu nga tusobolera ddala okubira nga ate tukola mulina mustudiza Pala FM yato seda Dr. Okuvamba Regane katubulire ebiro byatuleetedde ate tubulirize bulungi tugende batujjanjabe musawo wasuzote
3: nasuze bulungi maama wasuzote ya mumbeja
2: nasuze bulungi nange
3: webale kuweereza ggwanga
2: amina
3: mwebale
2: kujjanjaba bantu
3: tugezezzaako Katonda n'atuukiriza abampuliriza manye muri bulungi namwe ne nabaine enkenyera mbasasirako niyo kusasira si kye kikulu Pawulo bali ndiyo bakwataganya obajja mu kusasirwa asasirwanga buli kaseera kubanga omuntu asobola ng'olabye n'akuleka awo n'omulala ng'olabye n'akuleka awo oba n'obeera ng'onnyonnyola embeera gy'oyitamu ku muntu atali Muntuufu n'obeera ng'onnyonnyola ekirwadde omuntu akuliraanye oba mukwano gwo naye ng'asobola kuleka mu bbanga embeera ezo mbadde nsaba bw'oba olina ekintu kyonna ekikutawaanya mu bulamu ng'owulira obulamu tebutambula bulungi osobola okutweyambisa otwebuuzaako kuba omulamwa gwaffe ffe nga Baruga Natural Life Massage and Herbal Center Ea mazima kutwebuuzaako aye tusooka kusalira amagezi ne tulaba embeera bw'erina okutambula abantu bangi balwadde amazima abantu bali omwo beegumya abantu embeera si nnungi emibiri si mirungi abantu batambudde beerwanyeeko nnyo ddala naawe manyi osobola okwerwanako Oso tufula omuntu waffe naawe n'ofuuka omuntu waffe nga tufuusa abantu bo ffe abaarwigani buli muntu yenna alina gwe yeebuuzaako buli muntu yenna alina waddukira naddala mu byobulamu nsaba ofuuke mukwano gwaffe mu bulamu kuba tusobola obukwataganya ne tutambula mpola nga bwe tutereeza n'okubeera nti tugogola ampuliza omulungi ffe abaaruga tusangibwa nga wakesa ku nkulungo ya kabaka enkulungo ya kabaka oba ku ngalabyawo banga ayambuka ova mu tawuni oba mu kibuga ng'ayambuka ku dwaliro lubaga eri waggulu nga lonaatuuka mu bitaala wali ebikwata ennyaawo wakati awo waliwo Red Cross eri kyemmanga ne ate ekyengo waliwo Stabex Petrol Station Ita kusundia ya mafuta ya stabi.

Nanga niate chengo wa Starbucks petrol station ita kusundi ya mafuta ya Starbucks kubera he lifu keri obulabe kubanga bagamba too much of anything is always bad mu luzungu nti ekintu ekisukulu ekisokufuuka ekyobulabe ennyo oba okufuuka ekyobutwa ezimu no ku nkola zetukoleramu ffe nga ba ligan nga tulwanirira abalwadde b'ebimba ebyo ebitwala eddagala eringi nga limiribwa n'okwekuba empisa eza buli kakedde tugezaako okulwanirira tulwana okuggyamu ate obutwa obwandibadde bwetonda olw'eddagala erisusse era enkola eyo ya detoxification oba okubeera ntugogola n'okujja kasasiro n'ebiteetaagisa mu mubiri nga bw'omanyi obulungi tulina ebitundu byenjo okusimbako amakanda katonda kamwebaze nti yakola obusengejja n'abuteeka munda eyo akamu ku busengejja bwensinga okumanya ng'omuntu omukenkufu amazima akasengejja k'ekibumba akasengejja k'ekibumba kalwanyisa nnyo obutwa oba buliriddwa obutwa oba bumaze okutondebwa obwekoze nga buli munda eyo ebimu ebiyinza obukola lyeddagala erisusse eddagala birisukka lisobola okukola obutwa munda kalibe lya habo kalibelitumira nga ogenda ogula oba osaliddwa omuwendo gw'eddagala lyolina okuba nti omira buli lunaku lisobola okukola obutwa ne ligenda liyuzayuza obulamu ate n'ofuna ebirwadde ebyenjawulo ampuliza omulungi wa palo fm nze ng'omutaasa okuva ku rigan kweyakatwegattako tusobola okubeera nti tukuyonja ne tugogola omubiri ne tuyambako nnyo ekibumba ekiba kimaze okubeera nti kirwanirira omubiri oguggyamu obutwa ampuliza omulungi ekitundu ekyakyekisobola okubuusa maaso kyekyensigo ensigo ya muwendo mungi nnyo nti waliwo era ebiteetaagisa munda kubanga nalyo sengejjero kasengejja katonda ke yatonda nga tolina kati kabuzito bususse ampuliza omulungi abamu bali ku ddagala lya puresha amazima n'alimirira ebbanga naye ng'amakerenda mazito gayinzizza obulamu ne gagenda gadobonkanya oluusi ensigo eyo neetandika okubeera nayo ng'evunda mu kuvunda oba mu kuvundirira oba mu kunafuwa neetandika okubeera nga tekyasobola kukola mirimu gyayo egy'okusengejja ebiteetaagisa ng'omusulo omukambwe ng'eminyo gy'oba olidde ng'obukyafu bw'oba oliridde mu kintu kyonna ng'ebintu by'oba onyweredde mu bijuisijuisi ebyo n'ebisoodasooda ebyo byewekatankira mu myenge gy'onywa ensigo esookuba nti amaanyi gagiwedde nga kitegeeza ki nti weetaaga ate okuyambibwa ebyo byonna tubikebera enkola yaffe tulwanirira ne tutaasa mu nkola ey'okubeera ne tudetoxifying omubiri tujjamu kasasiro yenna ateetaagisa munda ne tuyamba ku nsigo ne tuyamba ku kibumba ampuliza omulungi nga omanyi nti owabakugu buli omwakirana so nandisabye nnyo nnyo gwe ofuuke omusawo naye ng'otubuulira ekituufu ampuliza omulungi ng'oyagala okwogerako naffe era okubaako ky'oyinza otugamba ku bulamu bwo ng'olina enkenyera yonna oli eyo osobeddwa oba otambudde ebbanga ddene tambula tuuka ku ngalabi ya kabaka awo engalabi ibanga ayolekera eridde erubaga waggulu eri amazima olwo ovudde mu kibuga bw'otuuka awaliwo oredi cross ekyemmanga ate ekyengulu waliwo Starbucks petrol station eryo essundiro ly'amafuta liyiseyo ennyumba ssatu ey'okuna yeeyaffe ampuliza omulungi bw'oba obuzeemu ng'oyagala kwebuuza oba osinziira wala oyakubaku ky'obuuza tukuddemu okuba ennamba ya ssimu eno gwe yakatwegattako twagala kubeera nga tuyonja mibiri nga tuyamba ku kibumba tuyamba ku nsigo.

0: zongera okubanga zikola emirimu gyazo ziro musanvu nya munana atano mubiri nsanvu mu munana chinana mu mwenda eyokubiri mu ziro musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mu mwenda lwaki twagala nnyo ebintu ebyo ebituyamba tukozesa enkola ey'okubeera nti tujja obukyafu mubiri tubeere nga omuntu ono eyandibadde awalira ebbanga eddene eyandibadde asaasanya omusente omungi nga tamanyi obuzibu bwe buva tuba tumale okulongoosa tusinga nnyo okutunuulira munda okusinga kungulu abantu abamu banyirira kungulu naye nga munda muli enzigotta nga munda alinga omwala nga munda emisuwa gyazigama gikwatiddemu omusaayi ng'omusaayi gwe tegukkiriza ate bigasa mubiri kutambula nga tegikkiriza musaayi kutuuka gye gulina kutuuka abantu bafuna okusanyalala okw'omutawaana ennyo abantu bafuna puresya nga teyandibadde nayo omuntu n'abeera ng'asooka okulya kamunguluze nga wamutawaana nnyo olw'okuba emisuwa gikwatidde omuntu abeera nga buli kaseera afuna amasanyalaze omuntu n'abeera ng'asiiyibwa amazima n'owulira ng'omubiri gukusiba buli wamu wonna nga kitegeeza nti omubiri munda gwetaaga okulwanirira olw'ebitundu ebiri egambye omuli ensigo n'ekibumba ampuliza omulungi ffe tuyinza okukutaasa by the way ku Reagan tukebera tuyina ebyuma ebitangaaza oba scans ezisikaninga munda ebuziba ne tumanya naawe n'olaba ensigo yange efaanana etya kaakano ekibumba kifaananye kitya kaakano munda mu lubuto mwempulira omuliro ogunzita obusi muli mutya lwaki sifuluma nemala ennaku bbiri ssatu sifuluma lwaki mbeera nkaluubirizibwa singa mba nfuluma oyinza okukomekereza nga amazima weetaaga te detox ey'ekintu ekyangu eddagala etuyinza okukuwa nelibeera nga lisobola okukusumulula era bikutte munda mu byenda bw'oba nga obadde olina amabwa ne tugalaba tutandikidde ku mabwa sayizi ki ampuliza omulungi ensigo eyinza okuba nga emu egenza enafuwa naye tugiwadde tutya amazzi okugirwanirira kuba ensigo tulina ensigo bbiri ku mugongo okwo ampuliza omulungi zonna za mugaso mu kutuyamba njagala mbeere nga mmanya akalulwe kayimiridde katya akatuyambako ennyo ennyo okubalansinga ebirungo byebiwoomerera ampuliza omulungi tukebera mu kukebera ekunga bwegali nti sikaani zaffe tezitulimba zitulaga tujjanjaba ampuliza omulungi kampe ekiragiro kino oba kampe endowooza kyabulabe nnyo okumira obumizi n'okunywa obunywa eddagala neweekatankira eddagala nelikufuukira olutalo nelikufuukira etteeka kyabulabe nnyo kubanga osobola okubeera ng'ate oyongera kuddobonkanya na kulwaza mubiri ampuliza omulungi sigamba tetukuwa ddagala ffe naye tukuwa eddagala ery'ensonga ng'omaze kukeberebwa omaze kubeera nti onyumunguzibwa omubiri so ayakatwegattako bw'obanga wandyetaaze okutweyambisa n'okutwebuuzaako ku ndwadde z'omugongo olina okulumizibwa munda muli olisa okuba nga olina fibroids naye tokimanyi ebizimba bya muna baana omuntu ogenda mu periods n'ovaamu omusayi mungi oba n'olwamu tomanyiko kiva eyinza okuba nga over congestion ng'omusayi guli ogumu gwasikattira ogenda okugenda mu periods ez'omulundi ogwokubiri nga biri ebisayi ate nabyo bitandika okukola olutalo okulwanagana n'okufulumya bifettete oba ona busengejja n'abakyala balina akasengejja akafulumya omusaayi ogutetaagisa njala kakase nti bw'ojja tukola detoxes zonna ez'omulembe ne tubeera nga tugogola omubiri ampuliza omulungi nga wanditwetaaza otutuukako nze ekindeeta wano kwongera kukulagirira nakuwa nkwataganya wakati waffe naawe
1: Enamba ya simu kanji kuwe guwe akatuwe gatako. Ngo ine chikutawanya. 0 7 4 8 Atano mubiri.
0: Yes.
1: Nsambu mu munana. Chinana mu mwenda. Eyo kubiri 0 7 5
0: Okay.
1: Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mu mwenda. Manyibulu unji ntipobango tuwe ambisi zango. Inacho yaka lukubuza. Fuba antuwa bala ambulu kufu. Abate kakaku unduwa de. Chitu sobola nchitakutuja kusobola tukubulida. Netuta kutawa nzabu erere. Njaka loverengo osolo kujango maze kubuza. Yeso mabachi nkuwe namba za simu ezo. Bechuba tusolo kuataganya. Echiruwa de eche chikumazeke banga. Deno osanya rozimbie. Obo ino obuzibubo na. Amazima tukubuli anti chitu chisobola. Oba nedda. Kubanga. Okwe waga kuundwa dezimu. Nori omusindi gw'omuntu bani olya sente z'omuntu mu butuufu ffe abariga natural life tetubyaga irakoda tetubikola ampulizo omulungi jangu otweyambise ngoyagala okubaako kyobuuza ku bulamu obwo olina gyosinzidde obwaga tutuukako kankwongere namba za simu sijja kuwa kuba tunatera okubeera nga tumaliriza okusinziira ku dakiika zali nnyingi nnyo ezibulayo eri 0 7 4 8 Atano mubiri. Nsambu mumunana. Chinana mumuenda. Eyo kubiri. Elizilo musambu mkaga tano. Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mumuenda. Fe abarigan. Natural life. Tusangibwa. Ngo vude kuunkulu ngo ya kabako wako ungala bia. Isa Red Cross eche manga. Ate maso gayo waluo Stabex Petro Station. Jise wakato ni nyumba sato. Ni nyumba yokuna. Aho gemaka nda gafu gemaka. Tetubu zaabuza. Tetubu zaabuzibwa. Ero mtu wabango ze. Tukutandikira kukukebeda. Na ye kusenta ate. Ezidali nkala amunyo. Amplizo mlonji. Enitualo jibia sato joka. Bobango zo kukebeda. Chibata jeno bode check up. Tukebeda bulikanyume loko na. Nitulava. Emisuwaji imili dejiti ya. Nitulava. Echibumba. Embera ya chedi etia. Nitulava. Ensigo. Nitulava amaso. Nitulava obongo. Abantu banyi tubafunye. Nga yakuwa stroke. Eranga stroke. Amazima. Etani somubala. Chitundu kuchitundu. Nga yasua kuba mini stroke. Mini stroke ya ischemic stroke. Nga stroke ya mukba uruyi obanga ya mukba omukono ni mukba maso. Obanga ya mugongo bazo kuguru. Na yewa enzo buta kumao ampulizo mulonji. Jangu tukebele tulabe. Nga tuko sebi ume bia febi kugu. Oenzo kufuna ate stroke ya okubiri. Enzo kujanga ladu ya kumala obumazi. Stroke ya sulu kwari ya misuwa jogongo jona. Jukila stroke singa kuwalana misuwa jabongo the central nervous system amplizo mulonji walua abamu abaze nga bakola baina enlargement ya prostate nga amazima prostate egenze gaziwa ngera afukirira kumukumu nga buli kaseera baba afuka alaba nomu suro nga gulimu olusaisai nga tamanyi complication yu kwevude nga namanyi ngeisede gagende dedala natamanya nti ate prostate yemulese ko lutalo okuva ku myaka omatu abantu abasinga obungi nadala abasajja ku myaka 45 tulumbibwa ekizibu ekyo ampulizo omulungi tukubi otwebuzeeko tusobola okutaasa tusobola okujanjaba Fabarigan Natural Life Massage and Herbal Center olwaleero lunaku lwa juma lunaku olwaleero okutandika weekend etandise Onaku olwencha lulwo silwa munno njagala obeere ng'osobola okujja oba okuba simu obuuze obukinge tumanye osobola okujja ntulaba embeera ampulizo omulungi kozesa nnyo weekend kubanga ennaku endala ezisinga obungi tubeera tulafuubana na byakkola kozesa nnyo olunaku lwe Sunday kozesa nnyo olunaku lw'omukaaga ne ku lw'okutaano ampulizo omulungi Guarda tu evo zako kwa kuongele namba ya simu. nendagiriro enamba ya simu erizulu 7408
0: note 7408
1: 5 2
0: 7 8
1: 89
0: 89
1: eyokubiri erizulu 7605
0: note 7605
1: 3 2 6 2
0: 6 9
1: manyinti ntobudde ngabe bugenderedde bobanga obadde otambudde okujja kuri gani saagala okubeba kubisimu ate nga tomanyi wetusisinkanibwa tuliawo ng'oyisiza ku ngala bya Kabaka giyiseewo katono mu maaso waliwo Starbucks petrol station era Starbucks bw'ogiyisa ennyumba 2-3 eyokuna yeyaffe ampuliza omulungi jangu tugogole omubiri jangu oditoxify ng'omubiri jangu obeere ng'osobola okugogola kuba tusobola okugogola omubiri gwo ne guvaamu buli kifo tute kyonna era bwobanga ogenze mu kugogolwa nga tugenda okunaabuulamu ebiteetaagisa chemicals ezisusse eddagala erisusse amazima otandika okulaba ebikuvuddemu n'ekivundo ebivuddemu nga bifaanana ng'ebisiriiza ebimu bifaanana nga ttaka munda omwo nga omubiri gwazigama dda nga kye kikuviirako oluusi okutawaanyizibwa nga tolina maanyi osanyalala nga tubitegeera naye ng'oluusi oluusi kuzigama kwa mubiri so jangu tukole detokisi eyo jangu tunaabuulemu jangu tukendeezeeko jangu tubeere nga tusobola okusaabulula ebiyinza okuba nti byefudde ebika n'okutawanya omubiri gwo ampuliza omulungi
0: okay.
1: So jangu Reagan Natural Life Massage and Herbal Center tukuyambe omumbejja obutasukkaka awo manyi bulungi nti baagala nnyo naawe bawe ennamba mu bulambulukufu nga mu ddoboozi ly'eddungi eritali lyange bongere okukakata abakatwegattako
0: okay genda ku Reagan Natural Life and Massage Center bakujjanjabe wali eringa oyise ku Starbucks yesa ku nkulungo ya Kabaka yongera mugenda maaso oyise katono nnyo awo ku Red Cross echengulu ngova Kampala ku mukono gwo gwa ddyo ojja kuba balaba waggulu awo osaana bakwera ku note 7408 5 2 7 8 89 oba ku note 7 6 5 2 6 9 genda bakujjanjabe endwadde 3 gyokka okukebera okumanya ekikusumbuwa mwebale nnyo okubeera nga mbadde bawuliza balungi okuva kyetwatandikire tugenda mu mawulire gaffe agookya mu bujjuvu ne Lyaba Hamida akomata 10 weraba
2: nkuba zambuko zijja zokka mbunya ate obulangira bw'omwavu kwekolera fungiza tukole mu program etuli omukeze

0: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusano gw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa Binje bitunyigiriza ibitweraligiriza ibitusosanga tetwebase uruwibirwadde ibituteka kubunkenke
1: njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga bebagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu kubanga siriimu yonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bi naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nab'ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola e sudaani mu mupiira nga nsoma e sudaani nga bigere bino byebisamba naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday saawa bbiri kitundu paka ku saawa ssatu ez'okumakya program bukuli butya n'omulongo w'essuwa

0: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
1: Kampala. Okumusima yabadde ensonga yange esooka nsonga ey'okubiri baganda bange njagala bakubiriza era nga yeesembayo mu nsi muno okumanya nti tuli bantu okuba n'obuntu abantu abazaalibwa bava mu bisa ebisa oba oli mukyalo oba oli mwana wava mu kisa era baga nti yavudde mu bisa yani ekigambo kisa okuva mu bisa okubeera n'ekisa mu mutima abantu bawangaala mu nsi muno n'obulamu bwe bawangaaliramu n'empisa gye beeyisaamu nga balinga abataava mu bisa mathalan oli n'akulaga ng'obulamu bwe bwonna emyaka gy'amaze buli gw'omubuuza bagamba oyo mugende empola yatta abantu ku kyalo nga n'ensi emumanyi oyo mugende empola okutemula dakiika anti munene oyo mugende empola bw'oba okaana naye oli yali akaana lya byettaka ne bamugamba mwana wange tukusaba abantu b'oku kitundu mwana wange tukusaba eryettaka olinga wa musanvu buli abadde amwepikira abadde ng'afa mwana wange kasita oli mulamu ettaka lite abantu bali mu nsi muno emitima gye bayina gikwasa ennaku lwaki ensonga eno ngireese olw'omulenzi muvubuka mwana muto myaka 27 agenda ziikibwa nkya abadde muvubuka muto yava tololo najja e uganda gyasamba akapiira abadde asambira nnyo kasaawe kawa n'akavira era yabadde kaputeeni waabwe owooli yakedde ku makyanga mulamu ne training n'akola nga talina kimuluma n'akeera ku makya n'agenda addeyo waka nga obudde bukyali ssaawa ng'emu aba atuuka abaana baffe abantu baffe betuwangaala nabo betutambula nabo betusyalinga nabo booda weyongereyo keeri betula nabo mu zitakisi betusinkana nabo mu zirestoranti betusaala nabo mu mizikiti betutambula nabo mu kibuga kuba beebo ne balabanga ekisaanidde oyo akute n'engato y'omupiira kapito we ngato ya mupiira akute engato y'omupiira akute n'akabavuka akawago k'eri envu ng'omwana yabadde amugambye waka omwana omuto mukyala we nga mugambye nti omwana ayagalayo eri envu ng'okomawo musajja watu ava training nga mumanye abasambi b'omupiira amangi ge bateekamu badduka emisinde egyo gye gimusasuza okudduka okwe kumusasuza kapiteni ayingira ababiri ne bakwata peva ne bakwata peva ne balaba nga ekisaanidde oyo peva nono bamwagaza ki bamwagaza simu bamwagaza sente ne bakwata peva ne bamukuba peva n'avamu omusayi mu nyindo n'ava omusayi mu maaso sinza ku odiyo gye nawulidde n'avamu omusayi mu nyindo n'avamu omusayi mu maaso n'avamu omusayi mu kamwa gwagenza okuzibwa nga social media yonna owaoli yajjuddeko naye nga yakikoze naye mu nsi mwali tubeere n'ebisa mutowe yabadde ayogera n'agamba ekirooto ky'owooli mu bulamu bwe taata waabwe yafa ekirooto kyona omulenzi ekibadde kimusambisa omupiira ennyo kujja maama we mumuzigo laba omwana gose otutte kasimu otutte busente abo abaana baba batraininga kirabu zaffe eza wano ekinene nyegaba sente nyingi transport bagaba emitwalo ebiri naye babeera mu mutwalo ojja kwekanga musajja watu obadde alinda kasaala miliyoni emu miliyoni bbiri otutte obulamu bwe mu nsawo osanzeemu emitwalo ena osanzeemu emitwalo kkumi ne bweba miliyoni ddala miliyoni ezitowa okufa kw'omuntu nabbi muhammad sallallahualaihi wasallam yagamba omulimu awalu ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyama assala omulimu

Islamu na atari. Teri yachikiriza ati omutari muislamu omusango ina kumuta. Oba mutemu. Hadithi ga nabi agamba sallam omuntu agenda kuwatuwa yaumul qiyama asikibwe mviri, asikibwe mviri zomu kawompa, asikibwe mviri azimuli kumutwe, aletewe maso ga Allah abuze Allah ya Rabbi sal hadha Allah wange mburizo yo fima katalta fima katalani mburize yanzita na mukorachi ori ngabuza Allah wange yandesa abana anga bamulekwa yandesa proti yange yandesa kayumba kange nga kali kumusingi yandesa mama wange nga nze mulabirira yandesa kitange yandesa mukyara wange nabona abona yandesa kamutuka kange yandesa sal hadha ya rabbi Allah wange mburizo yo fima katala ni namukola kiyanzi tirachi twaina buzibuki omuntu wamukuba peva wallahi nga nomumanya tomumanyi naye nga omujimbula mubwensi ebiseera ebisinga obungi abantu abakola ebyo tebabeera bangi amin tebabeera tabeera omu tebabeera babiri babeera nga munaana babeera ne gurupu ngaerimu abantu nga munaana ne bakuba omuntu peva ne batema omuntu ejjambiya nga balinga munaana ne basenga mu nsawo nga mulimu emitwalo kkumi munaana akute jambia na akwata kena abasiga ne batwala ebiri ebiri nenga mulesezo omuntu nga bakyamu banja ne renti omusajja oli abadde mupangisa tubere ne bisa mitima ebintu ebimu bibere mu bwongobo senga jambia yo bagitema muganda wo senga pepe yo bagikuba kitaawo baganda bafe tubatemye baganda bafe babase ewafu oli ekawempe seka wangona amanyio seka luka ekawempe babate bakatta abantu omala okutta abantu tebabateeka ku bisenge bati laba taata w'omuntu muganda w'omuntu mukyala w'omuntu wasinkana bbaawe nga bamutemye bamuse ne bamutuga ne bamuteeka ku kisenge olwaleero ensi yonna ekaaba weewooli mbuulira abakoze ekikolwa ekyo basobola okufuna emirembe mu nsi paramenti nekyogerako social media nekyogerako famire nekaaba obedde jjo balimu bayisawo abantu balebe ku mayiti ninga buli ayita waakaaba ningamba amaziga gonna ago agatonye ningamba amaziga gonna ago agatonye

ngabo yatugambo wechiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nabi nti afdaru dhikri la ilaha illa Allah okugira ku Allah kwa singo kusanyukira dhikri singo kwa kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala okogera ku Allah koyinza okumwogera ko nina abeeranga musanyufu Allah we yakutonda ye muntu ogamba nti la ilaha illa Allah abaya bawuliriza mukkiriza munneegatteko fena tugambe nti la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah era tugambe nti la ilaha illa Allah bakama baffe kigambo ekyo kikulu nnyo Musa alayhi salatu wassalamu hadithemu yalaganga yayagala kwawukana ku kigambo ekyo Musa alayhi salatu wassalamu naagamba Allah nze mpaye kyange ekiri special nga genda chuwa nabi mulala yenna nga tekijja kuwebwa muntu mulala yenna nga kyange nga Musa alayhi salatu wassalamu nza yogera nawe wakati uwo nga tewaliwo muvunuzi nga tuogerezeganya wakati wa fombiriri nga tewali wavunula bigambo byaffe ekigambo la ilaha illallah nga Mungu nze kisicho mpadompa de kyange ene special word ekigambo kyonna nga kyo kyanja uro kubirala byonna nga tochiwadde Adamu tochiwadde Nuhu tochiwadde Dauda tojja chiwa Muhammad nga kyange Musa nze ka Allah na gamba Musa Musa gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba Allah siku wakanya ninja gale ye chigambe chiri special nganze Musa alayhi salam nga change nganze Musa guwane chitabu taurati Allah na gamba Musa Musa gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba Allah nja gale chigambe change nga chiri special Allah na mugamba Musa nkugambi gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba kama wange siku wakanya ninja gale chigambe change nga chiri special Allah na gamba Musa katika nkusumese busomesa kigambe ekyo sengo kwate ensi n'ebigirimu n'okwate eggulu n'ebigirimu n'okwata byonna n'obisa ku minzaani n'okwata n'ekigambo kya la ilaha illallah ne tuno okiteeka ku minzaani kizitowa okusinga ensi n'ebigirimu ne kizitowa okusinga eggulu n'ebigirimu ekigambo kya la ilaha illallah aba ekigambo ekyo tukyogerenga nnyo mukkiriza twogere nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aba

0: Kuluba fumbo bulunje, irubu ya gaza, ubunyuma, ubuchu tesanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
1: Nao usajyo teko kuwira kubu kazi ngo uli tisaviyaga. Aito kukere vigabu, nga nami muto jabikula. Nekwe uli tisa, ufaa kutambro kulechi, ugindo kuleko vyoko kuzichi.
2: Ndiyo mosobote.
1: Kupanga mungu ya matutondela, anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga ala fi, na chochiyo kanti panangiza wakazi wa antama, sija kuwira nako, ebyo vivyo.
0: Sakuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu, kukubula. Sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
3: Seka mutimba, seka karunji, mwebale kubera nga mtereza maka gafse. Mbutufu wakufa programu eno ya tandika, mbutufu wa maka, katiganta ambulira nga wena gagala.
0: Bururu nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, programu, obufumbo, kura makago wa islamu mbulunje. Tugira konsonga za dini zoka, tuzo kubaka nyake ibiru gozo, tuku wablasa, kono kukuso mesa, noyongiro kukenkuka, ibifuko dini yo.
4: Njagalo otono, teono otinge wano. Okutambula nomu, tuwa mweta, fumanyo ko mganda uwe, okuraba antienjarene ye wiki zinesatu.
2: Esatu.
4: Azita muatia, chechisingo kwereche bei, okusingo omuntu ogenda okutula itikafu.
2: E maka we madina, katuchangu ye.
4: So muntu. Jara tuchijeyo, ayogera wano ye Muhammad.
2: Itikafu ya Muhammadi.
4: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude.
2: Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude mwazikiti. Ajitude chi shahara. Ibangali ya mwezi muramba.
0: Mprogram mimbali special. Buliru mkaga.
5: Sawimu paka satuwezo kumacha. Mimbali special.
6: Bwake day, wasuzote ya Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero uruakabi, wampuri ziganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabiti. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulura omuliro kukurimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
7: MTN.
6: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
0: Ibisenge jutubu nje, umuli basketball, umupira, umutu kazambaka, ibikonde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabi nje, wana msia fi Uganda, kukarura Afrika, wamuna mitara wa mayanja, full time sports.
8: Asozi, negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde? Ole musabio maivoria.
9: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
8: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Mwafiri kubamanyi, basara.
9: Yes. Ajabera ngono wayo.
8: Mwafiri kata kuma mutindo. Mwafiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
9: Mwafiri kutu mkumi.
8: Ate ya sato mwana, talamuna bibida. Kwa mtu undina. Ule wafuni ya mbuzo mtu undo, ule mtu undina.
9: Yes.
0: Mkatuli wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuno kwa kine nyebye mizanyo. Buruna kuru sande, ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa manane zeni sana. Full time sports. Ibyo mizanyo bimarayo. Tubisubwa.
10: Obado chimanyi, ntikati osobola kuba amasimu agatali kokomo. Kumanda mobile. Net data. Okumane na kusatuo. Nyiga star. Emu nyamwenda star. Emu hash. Ojafune nyongeza ya visatu neda chikezo uwerere. Okuba masimu ga manda. Manda mobile. Koleza. MTN. Elunga mizwa Uganda Communications Commission.
0: Ubusira mudeni. Yeta gukutegiribwa. Ukujiki ninya. Wamuno kujikubirira. Gobuza imamu. Katitigiri dini yo. Wiyongiru kujitigira. Tigira biyota sobura kumanya. Ibi biwatigira mubuchamu. Wamuno kufune na muruwa. Muprogram. Buse imam, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene tutungi zaka ungezi. Paka kusawemu, ezowe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu zowe guro, program Buse imam. Ikulete dua, aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso, kukubirikine kwe headquarters, Z District, opposite Nemasjid.

0: abakutuse kubulikirundi ennaku zibwa mukuzimba ate kubeeyi layisi.
1: Tekayo gwe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبالو FM جكم مسام بكاتو نيزم ويندا إكلاليو مونتو وابلجو program بوزا إمام عبد الحميد كزيتو مسنزان داقي من يغانجي اندي نمكدو في إمام أحمد سليماني تشيوني bakadde bafa tusako programu eno biba SH Family Handway abantu basange wakiso botuka boti wakiso kwata kukubo ligenda ku headquarters za district opposite masjidi Nuru waluwo muzikiti omunene nnyo muwambu nnyo kati opposite ye SH Family Handway wakiso chama buchami ekirungi ajaruna sirunjo jawabirira woddala obifune ebizimbisibwa mukwano ekirungi bakukiriza n'okuteekayo sente n'ogula account n'oteeka sente mpola mpola ogenda okuvaayo ng'ennyumba yonna ogimaze okugizimba ng'ogizimbiddemu SH Family Handway amunda kati ojjayo kujja byonna ebigenda okukozesebwa ebya pulamingi webiri mu bungi ate n'oba otwala seminti mungi bamukutwalira ku saiti emitayimba tanka mabaati aga buli kika weegalira nji ya buli kika train rings emifaliso nnyumba agisaze nnyo ebbeeyi gwe omusuubuzi genda osubule emifaliso ate gw'oyagala kati kantwale okukola masaagi kantwale okugonda saidi saidi ndala neekaluba gyonna weegiri ku bbeeyi layisi abaamasomero aba hotels namu omukisa gugwo mugende mufune emifaliso egyo kankwe simu ya SH Family Handway wakiso osobole okubeera nga okolagana nabo butereevu eri 0754 34 54 oba 0700 34 54 54. Tukyabeebaza bannanga batuweereza ebibuuzo ate nammwe abagumiikiriza kibi nnyo ate okutunenya nti ekibuuzo kyange tokisoma ate nga tokizizza kati gwe lwakiri kiteekeko buteesi gwe tokoowa ate nno mwana wattu oluusi tuba tubisomye nga to ate nga tuwabaddeko n'olwekyo tubeebaza tumwebale kuweereza ebibuuzo naddala munammwe abatindika eggendo ne mujje nene waffe eno Oldi Kampala ne mutuleetera ebibuuzo ogwo nga bulijjo tutandika n'akanyomero aka sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpitirivu obungi tujjawo emu ku emu kansaba imaamu abalamuseeko tugende n'akanyomero ako mu maaso insha allah nam imaamu
2: bisimillahi rahmani rahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تمبا زوجتي وجل جلاله أشهد ودفع وانغاز تمسبر الله تبارك وتعالى توفلون جبري مكونجز كورو عليرو atukengiriza obubi obukalimu wategeezezaako nti tusubira kusuufu salatul kusuufu mu maaso awo mwezi guno ogwa gusito nga bwe walabye bannabwengula ffe tamanyi ffe waguwa bijje ku ki naye kusuufu salatul kusuufu sala y'okusiikizibwa kw'enjuba n'omwezi thabitun bil kitabi wa sunna binywevu kuva mu Qur'an ni sunna era wama nursilu bil ayati illa takhwifa Allah atugamba mu Qur'an ebyatuweereza bwebiti ebyo abayagala tutiisa tuve mu buseegu tudde gyali ebyo webityo eswala eyo ekyenjawulo ekigirimu eyina ruku nnya mulaka bbiri kyekyokka ekyawukanamu oba ekimu ku byawukanamu ruku'u nnya mulaka bbiri ekimanyikiddwa sujudu zezibeera ennya mulaka bbiri niye ti kati wano zo sujudu tezikwatwako zisigalayo bbiribbiri buli raaka ne ruku nezifuuka mmeka
1: bbiri
2: yeswala yokka eyina ekika ekyo then al fatiha nezifuuka nnya mulaka bbiri kubanga bulijjo alfatiha ziba bbiri mulaka bbiri then imaamu bwaba tusaaza oba ng'osala weka kubanga kikirizibwa kusala jamaa oba munfarida eswala y'okusiikirizibwa kw'enjuba oba omwezi okkirizibwa ogisala weka nzo kwa tuwali wanonga kwa shirabye wezo kwa hori mkurunda nisoro yu mutali na wachilaba ngati wali balala usahala weka uwa uli mkuchala babila mnyumba wata tasawade usoro kusala weka ekirizwa uwa mjama suma alfatiha nisula jobo sawade ni henge chitundu chiwamvuko nogenda kumavivi ingabuli jo نسمي لأوي بسمي رأو سمع الله لمن حمد بكمو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ندموا الفاتحة ندموا الفاتحة إلا نسمي جتون بيش رانجا جوانفو نيغا تشين كانا جاسوسي يبولي وغندا ويونغرا ماس وغندو سالة ووانف ندعيو كما فيفي سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد او نوريكو جنا كسجود سجود يسغرانغا بوليجو دي نوك موكولا كيو كوبيدي ندام بييبيمو ايرا الفاتحه بيدي نركو بيدي اي يسالا جتو سالا nga enjube sikirizidwa ova umwezi nga kusikirizidwa nebibamba yesura yebibamba nga ebududa ensozi wezabu mbulukuka nga embala amazi gasera kuri mu kibuga mbali wali amazi gasera ku mbali ina ezo yesura isaliwa niwe gwa situnayo kutuba ubanga tubadde musatu jamaa we gwa ali khutba
1: Kalo kutuba?
2: Hilinge jumanti. Hilinge idi. Tisoka swala nito katuda kukutuba. Tisoka swala nito katuda kukutuba. Nino ni kusoka ni juma iwe ni juma ya linga idi. Ibasu kanga swala. Nibada kukutuba. Nyolva ya nishichusiwa. Kutuba ni soke swala. Ilani wali ikiswa. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة بس هذا يبالي بمال ينجز المدينة نبقين ده شاي شاكا شوسي وانغو بلوزا نيكت بيه جمعي ينجا يأيدي رسونا شوالا بامري كاو النبي صلى الله عليه وسلم وانغا سما كتبان نبقين ده بشمي مالي ياوي نسلوزا وزاري زيري سندي بوتا وانغا bali bala kasi denge mali yarudewo container zitude mukubo ngatinga mulimo bugaga babwe bungi kano kulire nduru abashara bakubo bugoma ki babango sign ze bakolanga ezabwe ze kinansi abashara nga basanyuse kwe kusituka bave masjidi bagende bachime mali roza kutuba ejumeri nga ya idi pange ya idi risunna ala nabaninya wasigala bantu kumi na babiri bali abana tebakwatwako bojjukira bo tebakwatwako abana bamanyi the best four Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum jami'a bo basigala wakata kabala musanfu bantu kumi na babiri abasigalawo bali ne bagenda ku mali bali balo zaidi ni kutube ya jumeri inga yashi
1: ya idi
2: ni ingo kusoka bionebio neva sukanga suwa nyo rekao dako kutuba ishe juwane chiosi wacho bino nebisigala mulaini emu katine suwala yo kusikirizi kwa kwenjuba numweze ina kutuba naam
1: ok kutube eno na yo atu jisala sume wanga ya idi no kwa tu mungugu no limiza kuchituti no orinza no kutula mukono dayo
2: oba kasita tu ganti yeko kutuba gale matika gunaga kwa atawano gunaga matika gaji ingiram chanja ulonti ino teba wajibu teba sunna ne ethics indra zona zi ingira
1: ok
2: khatibu wa imiri la yo nalitwa mukaddima nasima aya nasima hadith edanga yabadinga basimba ku bibabera naaturamu nasime yoku biri byonna bijja nayo maliza ne dua byonna bya bigenda kujja
1: okay
2: yenjalo katuwa kusomesa ne kutuba
1: Kakati nganyana kuchivako kati mbatu gambi yeko jo nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yachifuna ko mulundi kumbu wangaziwe mubu wangaziwe ujoga manti erao kuru mwana we Ibrahim ruyafa ruyachifuna oba
2: weshiri nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwana we ruyafa Ibrahim enjua ruyasikirizibwa omugalanda ruyafa era abangu b'okutema omugambo ne batema tine no mwana wa nabi sallallahu alaihi wasallam eri kirasi nene n'enjuba ekendeza layiti kumbi yali esikiriziddwa kwe kuyinya mimba inaga nti inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah inna shamsa wal kamara ayatani min ayati la yankhasifani li mauti ahadin tebisikirizibwa mbuwalwe yafudde yesongerachi ya chisaku nyesira buba bali batemye omugamba bamu mbumwana wa nabi sallallahu alaihi wasallam olava ninjuba yekanze teri munene afa enjuba neyekanga kuba talina bunene bwamu
1: Alhamdulillah leo mbaka wallahi yali mbaka dala nyo
2: sallallahu alaihi wasallam
1: mbaka nyo kubanga omuntu omulala andi badde wagabuga ndi mulabi wa manyi ge nina nenjwa ye kanzuru okuvachi kale ngakati ono imamu mchalo ono ni bambi ndoza ayagala kumuyamba agamba ti imamu kiramulwa kiti omusajja okujjanga akwogereza natukawo wadde ekinusu n'atakikuwa na neyekwasa nagani bwolunaku olusooka otebagaba ssente
2: kyaddiini era kya bugunjufu omwami okutona okutona oyo gwayagala omutonera gwayagala okuwa omutonera yakantu mubutono bwako oba mu bunene bwako enkola ya ddiini era kikubirizibwa tona ebiseera ebisinga nawulirako omu ku basomesa ba umeno musomesa mugundiivu ng'alaga nti oluusi ffe abaami tetulabika nnyo bulungi kiri awo naye oluusi okutonaatona kuno nagawaye tulabise bulungi naye omutima gwe mugabika ngendere kuki kumeriti eyo naye kati gwe otalabise bulungi n'omutima mukodo kati omwana twalagawa tunaatona okutona kirungi nnyo ate obusiraamu bwakubiriza nnyo omwami otonera omuntu gwateekateeka okuba nti awasa mutonere ne bekaba katono tekiragisa kuba kingi nnyo bwoba oyina kingi tona kingi oba oyina katono tona kikubirizibwa nnyo bambi
1: kakati ono kati walaba nga talina kyamuwadde yeekube
2: nedda ayinza okuba si mukono gamu nga kyakola takimanyi nga kyakola takimanyi
1: oba nomugezesa alabe akamiro
2: nakyo kisoboka naye nga kikubirizibwa okuba nti omwami atona atonera omukyala kati ate jjukira nti wano kikyali sunna naye ate wemala omuteeka mu buyinza bwo kifuka ate wajibu kuba tegukyalina kutona kuba kukola ibaada kasi tomala omuwoowa ebyefuusa ate ibaada
1: naye kaakati omanyi guno omulembe gukyuse kuba kaakati n'abakyala nabo bebatandika okututokota nange nzikirizibwa okugira omukyala nange male kunteeka muko kassente nzikirize
2: nedda abantu bombi nga beeyogereza waliwo okwogerezaganya olaba batandika ku bufumbo bakkirizibwa
1: okutonaokutonaaaakaita
2: batya
1: ate kati bwekyogedde kisinza
2: okutonaŋŋana tekina buzibu naye si kyateeka wabula kigwana era kya ddiini kya bugunjufu kigwana
1: omubaka ani gwe yagamba nti mutone laava ejje
2: tahadu tahabu yo hadith yera kuiza abantu ba umenu mu eri mu kisimu muamalat department yogera ku nkolaga na bantu neyitwa kwicho si kya bafumbo kiri open kiri open kufenna muwangane ebirabo mujya kuba nti omukwano gweyongera bulaba omuntu yenna nga n'obutakkanya bulungi mugulire oba akasimu kamutonere oba obanga oyinamu kasente gulayo ekintu ekizito okimutonere obawo embeera yatekyukamu ebimu ebireetera abantu abadde bakwatagana okwatagana biringa bibiri ekisooka musabire ebirungi nga taliwo omuntu yenna gw'olya nga omuyinako grudge kyantama tumbuuliza shitaani saagala mutunulako muteekeko mu dduwa nga taliwo ekyokubiri mwetondere ku birabo ojja kugenda okulaba ng'ate mugenda mukyuka omutima nga mugenda mukwatagana mu mutima nam
1: tanzanyo mtoyandege mukwano ono ye shanizi endeje bambi shanizi shanija agamba nti imamu mbadde sisaala akati naye ntandikire ku ki kati mbadde sisaala atandikire akubuuza ntandikire ku shahada oba nsaaleyo erakabbiri nga za kadha mbuziriwe biri byonna byonna atandikire awo akola atya sanizi
2: nedda tatula shahada tatula shahada wabula atandike butandisi taddamu kwosa shanizi kyetumugamba bw'atandika okusaala kati nataddamu kwosa allah ajja musonyiwa ziri zonna
1: bambi
2: niye bwaddamu ati nayosa neziri ajja zimubanja enkadde
1: shanizi okitegedde ekyo kimuddiremu
2: bw'atandika okusaala kati obulamu bwe obusigadde nataddayo kwosa allah ajja musonyiwa ziri ziyalika naye bw'atandika kati okusaala atiira mu maaso naddamu n'agayaala naddamu n'asaala naddamu n'agayaala neziri bazikomyawo
1: nezikubanjibwa
2: kubanga Fudail ibn Iyadh kyeyagamba omusajja gwe yali asinkanye nga ayina obuzibu namuga nti ijtahid fima baqiya yali musajja mukadde yali musajja mukadde ng'alabise nti ali kumpi n'entaana naye nga afaanana okuba nti yalina obuzibu mu ibaada nga ayina obugayavu bw'amaanyi namuga nti kakati bwe luba lugendo obuzayo katono okutuuka naye onootuuka ofaanana otyo nga kyategeeza okufaako okulabisa kusembedde naye ogenda ofe ng'ofaanana bwotyo onootuuka otya wa allah ng'ofaanana bwotyo kati kwe kumugamba nti ijtahid fima baqiya ezo kilomitaz etaano oba wakatambula kilomitaz kikumi ngaobuzayo ttaano okutuuka ezettaano bw'onyiikiriramu n'otereeza yo ofa lwolaka maamadda allah ajja kusonyiwa ebyo byonna ebyayita kati naffe kyetumugamba wallahu alam
1: agambye iyadu yali sahaba
2: Fudail ibn Iyadh asi sahaba wa nabi sallallahu alayhi wasallam badu yali daai abamanyi abali abamutawana mu irimu teyali sahaba wa nabi sallallahu alayhi wasallam
1: kubanga ebigambo mpulira byamagezi nnyo
2: abantu abo batuula ne basoma ennyo irimu kyeka allah yabawangamu ne ku fahamu endala entegeera ayogera ekigambo nga si aya nga si hadith naye nga
1: mukama
2: babikenenulangamu biri ebayize nabikufundiza mu kagero babikenenulanga eri kati Fudail ibn Iyadh yali mumanyi aliko ko yali tabeena ndoza
1: ono agamba nti bambi ndoza siwaluli ennaku ezo ndoza dasiba naye agamba nti sinatereera bulungi naye yali ekiro yagenda okuba nga agenza ati omukyala amanya nti kakati nenze mbaamu naye waliyo katonokatono akajja kati ye ekiro ekyo n'aleeta niya asiibe era n'asiiba kakati olunaku ku makya n'atasala subuhi ne dhuhuri naye agenda okutuuka ku aswiri ng'ateredde n'asaala aswiri naye ng'asigadde asiibye agamba nti olunaku lwe aba alufunye
2: njala kunziriramu katono mukama wange
1: ya ono yatunula mu mbeera z'omukyala asobola okumanya nti kakati essaawa eno nvaamu n'embuzaayo ndowooza kangenda kutereera oluvannyuma lw'essaawa oba bbiri kakati ye yali addaako asiiba olwokuna agenda okukakana naye nga wakyala batanatereera bulungi subuhiyo n'atagisaala kakati bwatuuka ku zuhuru n'alowooza anaaba atereerere ddala naye n'atagisaala naye ng'asiibye kuba yaleese enniya nti waanaatereerera ye olunaku lwa naaba alusiibye kati naatereera mu kiseera kya Aswiri
2: teyasiibye yeetakkirizibwa kusiiba
1: era ne Aswiri n'agisaala
2: yeetakkirizibwa kusiiba
1: yonga
2: nayamusiibye naye ekyo kyakola kimuweesa empeera ze wali ze yali niya ennungi eyo muweesa empeera niye olunaku abaliwa nti yasiibye kuba ntakkirizibwa kusiiba ng'ali mu mbeera ezo ati lunaku lwa sunna ajja kusiiba olujja mu maaso ne mande gyeri n'olwokuna oddala lujja mu maaso naye ekyo tasiiba mu mbeera efaanagana bwetyo tanatereera
1: naye nga bambi nkusiimye nnyo nsaba Allah rabbi akwagasisa eddiini obeere n'omululu ogwo omululu ku ddiini
2: ekyoyogedde nabbi akigamba sahaba zaadaka llahu hirisan wala tamut Allah akongera okululunkanira eddiini tokiddangamu
1: kyaba kukyo kimugamba oyo
2: sahaba yayingira mu masigidi bali basaala nayingira mu masigidi nga bali ku maviivi nalengera akafo mulayini waajya naye nga wanaatambulira atuukewo bajjako bavuddeyo era akaagi misinge nagenda ku maviivi sola bwe yaggwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam nabuuza ati man raka duna saf ani yagenze ku maviivi nga tali mulayini naagamba nti ya rasulallah yenze namugamba nti saadaka llahu hirisan wala taud Allah akwongera okululunkanira eddiini naye tokiddangamu sooka ogenda otuuke mulayini kubanga yali asimbye yekka emabega ng'ate wali waliwo waajya ekitta eswala ate
1: tetubikola nnyo nyo nolengera nga tojja kugituukako
2: waliwo ebizikiti emiwanvu bwegiti
1: lwabajjukira otambulira ogenda eri nga kigenze wala
2: kasita mu banga mulimu akafa woojya genda abeerakekuyitako ekuyiteko naye genda
1: eddiini yetaaga kubeera kuseera nga tugisoma bannange nsaba Allah rabbi agitusomese anagamba nti yagayalirira zuhuri yali yasaala naye bambi n'agayalirira zuhuri ng'awulira yali ng'alumizibwa ayagala kuzaala naye ng'awulira olubuto olumusimba awo ku zuhuri n'agigayalirira okukakana nga zuhuri emuyiseeko naye n'azaala mu Aswiri mu biseera bya Aswiri kati abuuza nti no zuhuri eno gy'ataasaala ng'amakkatu gamuli bubi bw'aba nga avudde mu nifaasi ebe mukakatako okugiriwa oba ebambi akizzemu nti nb ebisa byandi bubi
2: bw'aba yali atandise okufuna obuufu obulaga nti ayingidde nifaasi abajajiriwa baba yali atandise okufuna obuufu obulaga nti ayingidde nifaasi temukakatako mu ngoye ze muli nga mulimu obuufu obulaga nti atandise okuvaamu embeera y'ekikyala ey'okuzaala eba temukakatako naye wabanga yali tannatandika ye n'awulira bulumi aba ajajiriwa ng'ateredde wallahu alam
1: ndowooza oba ge bayita kati oba amakkatu geego ngawulira kamusimbe nekaddeenu wali tannaba kutuuka kati ate olwo Aswiri singa Aswiri ene be musanze ngaakagambe azadde ku 11 naye nga Aswiri
2: omukyala agenda okuzaala ayina embeera gyasooka okubaamu mumbeera mu bifo bye mu ngoye ze nga niwe batunde ku ngoye ategeera eyo kasita agituuka nga batakyasaala abalibwa nti amaze okuyingira nifaasi Ne wabanga ingweze zikyali nkalu bulungi.
1: Matanaula nenga lumusimba busimbi.
2: Abakyasala. Oyoli yangamba ndi mu byomugera ko mubimanyi. Ngo usalojja. Yangamba gumanya kibera.
1: Wabula.
2: Eh?
1: Wabula.
2: Kiri kirela nnyo. Mtetenkanyo sali mumbera yona jino bosobote.
1: Obwo tsampanga wayinza no kwagala okuyambula sobola no kutambula ereyo muzali yo chovola ati bakirizayo bantu. Bibereyo tebitira kuba byangu. Sawe yeyeyo. Ataya mamie kubanga tibamukiza na genda ndo mukufuna busu.
2: Eh yanchu mwana inzo kugwa mukavu yo yo nadazine za fezino.
1: Aha. Yes kakati ya wa mbera yo kuzala awo. Mpoza nga asumali fati habu atambula watu nechibula nduzo katilo chibu sonyi hibwa jasanga jatunule yibangu mbele yu
2: mbele yuanzi
1: vana mbele yuanzi vana
2: ni hati chine unsa wakino sida yu zembi maze umana rumanyu waita mmeka ndagra ya kana
1: Nale Mungu yatu yamba nyo kupela vizo bulu miobo.
2: Babuela vila mangu.
1: Singa bali babu jukila. Singa baku makumu. Kati kansu
2: kwenye. Nino wakakati ida tuwabu tuwalanga. Wabani ida bachala. Gila mbu gizibu ati inga bebi hali wali wabali.
1: Ndiya ya banga nunji. Jemi kajuka kati jetu saa.
2: Bada bebi ya mungira bugiza ati inga hali wali wabali.
1: Bilichimucho na chabanga chidwe. Ati neba mulerwa abantu bakolanga omulimu nga jebali. Ni habe ndaku zinuba balagawa.
2: Bani.
1: Bamulerwa. Etanga oyisobola kumuwa omukyala akabumbo bekati nekamu muba nga buli ekimusimbye olubuto nekati ya bulungi nga asobola n'okukatereza akaana kuno kungulu. Nekati tebakyalabika abantu abakyala abo abakulu abamulerwa.
2: Abantu abamulerwa Banarevi kati yangu namba tute kata Dubai, Jordan. Iyo sofuna yu mulerwa.
1: Tasobola.
2: Bali mubya kizungu kakati.
1: Ati neki ya ntira mulerwa mambi bimbi mutawanya. Bakati umwana agenda okuzala ebikere nabyo kanga bimuyise mubyo na byamuntu nayo na da system.
2: Benange. Okuzala umwana ku mulembe guno. Ofuna omukyala nga muno kusoka mugula eddagala ya milioni nga mwenda. Okunaza mama kiri na gamila gali gayo nona enimiro yona tishasura ku kubala mu kimera kyonna yona yafa nimusoka mu mira makiri mugura miliyoni mwenda muri ku makerenda gaddemu gajekemu ibigimusa kwangu yali asoma yali nga yeri gomba kati nayo nona enimiro yona yali nga yeri gomba nga tufuna olubuto nga mira makerenda emiro najita kati ojo muwa Wagamu mukufuna omwana mwetaga katubawandikira eddagala atira nayo yakugezaako bugeza
1: yes
2: kati nimusoka musiddamu teketeke nimiro mugenda okusiga ibanaye kyo bisingira nga abavubuka ndi okusanga omukyala agantu naye abaana be bana ku myaka 23 ontaina yo nomu ku myaka 25 atutuona naye abaana ba bana ku myaka 23 asinga Uja kuzo nono nangani nga wadeye urusi adeye ligomba nga kuzi sama kerenda. Nga okudamu okutereza umugendo kusiga.
1: Nga chizibu
2: urusi. Chabeyi.
1: Na wana ya siri.
2: Mwere ule mga nti unu mwana wali ya magero. Mwukufuna mwana. Chika kwa magero merere. Tiruwashi. System yu namu. Bofu. Ya jono unatu. Kati msajja tu kati ona atya tiona ina abana ngina bali saachi zino zogendo gula mwedagali ya milioni omwenda zone ziba bali
1: yes
2: bano ziba bali akwe bali kwezo kusingo zimalira mu dwaliro ate the end of the day waganti biganyi
1: ndene omwana no gula mugule mu dwaliro
2: era bakulongosa tusha kumusindika
1: So, ugumikiriza abana bafabo bwala, mugumikirize, biidhinillah. Katuwa mbole muka tono, temuvao, tukuma.
3: Euzu billahi minash shaitani rajim.
4: Are you looking for a perfect foundation for your child's future? Welcome to Al Bayan Quran Memorization Center, Iganga, a center of excellence for both boys and girls. We offer a nurturing and disciplined environment for boarding and day scholars from nursery to primary 7. At Al Bayan, we provide a balanced education combining both Quran memorization and Islamic values with a strong secular academics, preparing your child for success in both this world and the hereafter. We enroll children from 4 years and above. Our pupils learn in a modern facility featuring a premier wall and a 24/7 CCTV surveillance because your child's safety is our priority. Our qualified and caring teachers ensure every child receives personal attention, proper guidance, and quality education. You can find us in Iganga, along Kaliro Road at Masjid Jamia, home of Sheikh Usman Shaban Ngobi. For more information, call on 0742-66-7010 or 0701-121121. Al Bayan Quran Memorization Center, Quran is my behavior.
5: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfuna yo. Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula. Ate naawe malayika nezikusabira kye kimu. Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 7.
6: Alo.
7: Ese bo mwami Mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broka.
6: Yenze broka wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
6: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
7: Ngabi satu.
6: Bei wajigambye.
7: Bangambye sata ano.
6: Deda seveno zali nyamuko.
7: Yidwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
7: Singa kota kwa wabwe.
6: Wabwe tukosa. Sagroba weza kote maljon.
7: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
6: Guli umite.
8: Global Paint, a reliable product.
9: Wangi, uliotia lero.
10: Ndi bulungi.
9: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
10: Looza kubulamu bwa abantu.
9: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
10: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
9: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
11: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School Kawempe. Esomere rivudio kubangulira omwana wo kumusinjo munywevo mu byenjigiriza mu deni okukusene byensi.
12: Esomero lya secondary eryo mulembe eritwala abaana bawala n'abalenzi balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibondye taze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
11: Chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
12: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station.
11: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 74. Broadway High School amagezi bugaga.
13: Amanya enze Hussein Kadu omwana enze Rayena Magoma omuvuzi wa Sinotrack avuga bulungi kukubo omubwati njagala nyo Pal FM.
14: Akalimikale tiyo yowe kagwera
13: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenja ulo buzaima.
15: Naam.
13: Wale bantu bazuku kakumacha cha nga bakatandika bati
15: tulio mukenzo
13: entanda banange nze njogere chiku pale FM buli chimu gwecho yagala okumanya kuongera ku dini yo byabufuzi oinacho tamanyi oyagala gafudde bweru wegwanga lutalo lwa Russia Ukraine an obalwe byafe wan mu Kampala wane waka
16: ali ku pale FM bali webuti tugenze kutuwa no munda mugwanga lya Uganda ngabuli jo
17: pale FM
18: tubade mu chigula loji okutegera gwe tugenda okutunulira nako rwalero nebe yakolera egwanga lye ya America.
13: Program ya Pare FM bulichimu echituwa mubujuvu nzemba gambate muva kuchikumu musavu akatonyeze muenda Pal FM gwewe sibile ku Pare FM bulichimu chona kwa chiri
19: broadcasting from the hills of Fort Kampala
13: tova ku Pari ya fe Parwe waka
20: Pal FM 12:26 eno soko mpya
14: akalimi ka radio yo wekagwela yo
21: yoyongeja
19: uchali wakati mu program Busaimam program Busaimam ikuleteddwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur
22: kakati ono Zula Foundings Limited be banoddala abaze okujuna mukwano okulaba nga ozimya mayumba go yagala gafunamu chokate okukakana nga tito gafunyemu kale gaba kwase gwe bakusasule nga landlord bo babanje ompangisa mumbere kuba singo kubanga nzikakamu bachirudde munno baina obumanyirivu basanga wali ku Maki Indie ku Golden Plaza okuyana paka last kuba ku simu ya Haji Faruku omanye bisingawo eri 0 7 7 4 3 8 5 9 abaya ya mukadde wa Sheikh Elimi ya Rashid Kafuma eri 0 7 0 3 8 9 2 9 Zulafa Holdings Limited atenga mukalo Interface Uganda Limited bebanno ddala abalina ebizimbisibwa byonna byobuyagadde babirina kumuwendo ogwa wansi enyo kirungi nti haja basi mutiyabazi nazi kulia bachaina byonna birungi byamasanyaze supply utayozi tanka mitayimbwa byonna babirina basanga audi Kampala Rashid Khamis Road nebusega okunyana share Masaka Road ne wampeo gaza rije bali okumanya singa wisimeri 0 7 0 8 5 0 5 0 5 0 7 0 5 15 ebyenfuna bigotanye bikuzimbye kakayumba jangu wanofune bitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okuliwe dduwa bubonero bw'enkomerero nedduwa 10 ngaoli mu buzibu byawandikwa Shurai mu Kenya ku shillings 12 zokka mujano ku reception ya Pearl of Africa Radio ngaate obifuna so zaka andiwa ku Uganda bakujukiza okutola zaka mu mali osobole okubeera nga oyamba abeetaavu n'abali mu buyinike oli musubuzi oli afuna musaala oli mulimi byonna byonna gwe jangu bajja kuwulira nti kati muno otola bw'oti ne bw'oti kale bwobanga oyagadde bwo bobakubira bakubuulira nti kale sente bezinebezi kati zeeke mu Tropical Bank oba mu Cairo Bank oba DTB oba Pride Microfinance kankwesimu omanye ebisingawo eri 0 7 7 0 7 6 5 9 5 0 7 0 6 5 9 19 basanga wa Odi Kampala plot number 9 Perryman Gardens opposite ne Odi Kampala Primary School balirwana abaffe wanera bojja naffe wano tuba kuyitira kakati ate nno bobanga oyina mukiwe mu lugunya nti ekibuzo kyange ze saa kifunye nawulidde bambi program yabadde egenza amasanyaze gabadde gavuddeko ate weeraliikirira waliwo kuba eryangu nnyogo ky'oba okola kyaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gyebali byo ebiri byonna biwasubiddwa era gwe ky'oba okola weerezaako munno omushyaringe mulabe ebirungi byonna ekirira puroguramu zizaffe zonna ez'enjawulo kati imamu tulizeeyo akati ono akubuuza nti imamu bwe mba sirina maanyi nsobola okutaya mama n'ensoma Kulaane ntaya mama kubanga ati ya Kulaane obugisoma nga talina wuzu ate talina maanyi atayamame
2: atayamame tewali wuzu kikula kirungi ekyo bwaba tasobodde kufuna wuzu akozese tayamamu
22: okay.
2: Inshallah naye teyerabira nti asobola n'okusoma nga talina wuzu lwakuba kubanga alina kyekisingako
22: Okay. Tayamba mweno ebere cha jibayambe kira wangiri yabamu
2: bismillah
22: abali baba tulengera ku ntimbe zensi yonna
2: tuga nti bismillah nokona wansi boti mulundi gumu wali taka ogende wali halaga nti fatayamba musaida mpayiban famsahu bi ru'usikum fatayamba musaida mpayiban mukozesa ettaka nga mutayamama eddungi ettukuvu saidan yan turaban tayiban tahuran ettukuvu so si bifo ebikyafu oluusi bakunkumulawo oba basulawo kasasiro anedde ewali ettaka ttukuvu eddungi okwatawo gumu nojjawo nosooka okukendeeza ku yinza okwalizize lingi nosimula emabega w'ekibatu kino n'ekibatu kino nosimula ne mu maaso obwezi osooka mu maaso noddako kuno
22: kyoboyagati
2: nosomeddwa gyetusoma nga tumaze ofuna wuzo
22: kakati omuntu ne batugamba nti niwo bwotambula daswala eno ng'obadde oli mu kidduka etali nnyo okutawaanya abantu netayamamu yaayo kakati awo oli mu mmotoka oli mu nnyonyi okubyewa kubanga oba mu ntebe
2: woba olinye bwoba kati nga abali mu nnyonyi mu motoka woba olinye byonna biva mu ttaka kati bwaba mu nnyonyi oba olinye ku kiwempe ekiwempe kiva mu miti emiti giva mu ki mu
22: ttaka
2: mpozi ng'olinga majini oli mu bbanga bw'oti
22: nyo kyonna ky'oba okwatako
2: kyonna ky'oba olinnyako ne ky'oba okwatako byonna biva mu ttaka omwo buli kumpi ekiri wano wansi kiva mu ttaka kikye tulina nga tekiva mu ttaka okugyaku omwoyo gwe guva eri ebisigadde biva muno era mwe bidda
22: kakati imamu singa tubadde tugenda tuli mu bbanga tuli mu Emirates tugenda mu Umura nsobola okukubako nenkutayamamako kubanga nawe wava mu ttaka
2: nedda
22: bakukibekabeka
2: ebirala byetukubako nebinadamu
22: kitegeeza nebiziba ntebe zino zenyini
2: ezirbwekiba kigaanyiwali wansozi okupotayima ku ttaka ku ntebe
22: naye ndowooza muwulya bannanga obukulu bw'eswala era nga tebagge nti gireke onoonotuuka ng'osaala kale teyanzeege ono Shonko Shaban abuuza nti ddi lwensoma lifatiha mu swala ey'olwatu
2: muswala bwoba osaala soma alifatiha mu swala ey'olwatu osoma bwoba oli mabega wa imaamu wuliriza nga allah watuga nti wa idha quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun imaamu bwaba asaaza nga asoma quran musirike muwulirize ayo aya yali tegeeza quran y'omuswala imaamu bwaba asoma quran al karim musirike muwulirize musirike ate muwulirize kubanga si kusirika busirisi ate ebirowoozo ebigenda mu katale ne ku ofiisi n'emirimu sirika ate owulirize bwabanga imaamu aliseeyo akafo ng'amaze osoma alifatiha n'asiriikirira nga musoma oba taliseeyo abamalira
22: olwo kati bwemba nakasoma kati n'atandika
2: kimala
22: ng'okomaawo
2: akumalira inshaallah
22: teyanze wadde nga muswala simanyi lwaki ebirowoozo bisinga kujjira nnyo muswala obeera muswala mutandika ne imaamu owulira bulizi nti allahu akbar
2: shitaani shitaani si fennaawe tusanga tufuna obuzibu bw'amaanyi muswala ebirowoozo biva muno ne bigenda hatta bamba kugaba oyina kino nya ne kikubulako yingira eswala ojja kumaliza okijjukidde wekiri kasit olw'okuba nti eswala erimu concentration kyola ebirowoozo bitambula ebirowoozo oba nnyo wamu ng'oli mu swala munda
22: kakati awo bwekimbuliza nti imaamu kakati ntandise n'oli imaamu n'aleeta takbiratul ihiraamu kati obuyongo ne budduka ngenda okudda engulu ng'agaa nti allahu akbar ng'asse ku maviivi siwulidde wadde kulaane wadde alifatiha kati olwo nkoze ntya nze maamuuma njiddamu eyo lwakanfu oba ŋŋenderayo kubanga sitambudde naye mbadde siriiwo
2: ogenza okuwulira nga kuba bukubi takbiri egenda ku maviiri akumalira ababa singa iswara bajisera kwibatyo enambe nene olukuba takibira nga fuluma
22: tambala
2: nga fuluma iswara nisho cha ulewe chite swala chita swala
22: hiziko uyo bwesa miza alimie ntanga uo zizifude ok
2: cha ulewe nyo chite swala ya khekarimu na inga lai salda atisasile
22: sabi Allah Rabbi atuopulu ngatulimu swala tumanyenti tulimaso kekubanga teri yo mtu ainza kuwela mkule embeze na alo uza chirala chogiru ino kuli ya nimse ya gambi
2: msipiche uzo umutu aino chiru anisa aino chiru anise nyo shaitha no mufulu mya muswala
22: kaira tuchari kuswala tuchari kuswala nono abuza ndi entola ya salamu muswala entufu yeruwa kare zona zinzo kubo entufu ne eruwe singira dara kusalamu muswala
2: Eswala ine ntula za salamu isuka kukwemu. Nga tumaliliza, nga tugalawe eswala. Singa yoku ben nungi, yiyo singo kuzisiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jia singo kuzisa. Sallallahu alayhi wa sallama. Ni itu inayo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yeso voka, ekiriziwa. Onitujimalayo. Saidi zona.
22: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yemu. Yokuri yemanyikidwa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
22: Yombaka jiyasinga ngo kozi.
2: Yokubiri. Yasinga nga jiyakozi senyo. Yokusatu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Kulefti. No sarako. Kuraiti, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kulefti, assalamu alaikum. Nyebile yokuna, ya right yoka. Assalamu alaikum. Nukwa kuraiti woka, nukwa mao. Zona tujizi uka. Wazifuna mwempeira, wallahu ahala.
22: Okay. Matu waluweno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Tewali buzibu. Nachochifani techina buzibu.
22: Okay. Tunajiva zivantu.
2: Tujizi uka. Wajifuna mwimpeira.
22: Okay. Ndewoza mkwano, chitege deji, jasalamu no Rashidi Mbuga. Kuwe South Sudani. Agamanti okusara, rakazi no ebidi. No janga wako, katibarimu, atudeko. Au, mkotu besemba yu, no salida wera akabiri. Ezo zuzira mulwa zitia. Katibabu deyali waguru. Atakubwe noja notandiko kusara raka bili.
2: Otegeza ayingide masjidi yanga sata ya tulu masjidi. Yu mtu ayingira masjidi inge jume genda masu. Taina kakwati na khatibu. Ya ino kusara tahi ya tulu masjidi. Yitu mamirumu ya jana ayingira masjidi. Nga nabi sallallahu alayhi wa sallama asuma kutuba. Nga alimu na ayingira masu gena atula butuzi. Namula girante. Kum, imuka, waruka raka ateni, ukutamei raka bidi. Tuvuka.
22: Ndamuda.
2: Tahiru masahuli. Wada. Sunatalika. Sallallahu alayhi wa sallam. Niru akubawa watu watu jisala, usalamu ujazan. Ujisala musamali. Kwangu usuro kwangu iliza uli kutuba. Yulwe tu gamba nti swalugu na jisalamu nga ojifunziza ojamu sunna. Nulika mwebili wajibu. Katinga ukumula lifatiha, nutayongi la kusura. Bogina kumavivu nga subhana rabia al-azimi. Nuyongi la ugumu. Kwanga guguli kukakata. Ngoku inogu kusatubi achi ya galile. Ilache chimine kusujuru. Subhana rabia al-ala gumu. Kubanga gogo weteka ogwo kinogwo kusatu yashiyagalire eshibaita mujaza
22: okay
2: dwezi simwa mbifezi mweza sunno zijam nori kama ezika ezika katako zokka
22: kati soro kwangua
2: esoro kwangua sina huo kane bifebira losoro chikola boyagadde no salamu mujazan no salamu samari Musole is a sunna.
15: Okay. Kakati ondondoza akati alina drug bank atifane wafe tumanyi ndi bakhatibu umanyi umanya khatibu ndi bwatandi ko kusali ya nabbi wano eh aya najireta inna allah malaikata wasuluna ala nabbi paka jekoma umanya umanya anti abagenda kuzako dua ate banyimpi kati awo watu kiri awo ondoza wayagala abumba ansalira wawo olusikalo sanza alina kudua
2: Tusala. Kubanga tusala tutula.
15: Tusala.
2: Tusala tutula. Kubanga iswali etuse. Dindira dila bagina chimaswala. Udeyo iswali etuse ya wajibu. Ati wajibu etuka sunne bivao. To ingira swala. Ulaba khatibu afundikira alikunsa andago. Tusala.
15: Kapunsa andagao.

0: Bwate niko kusanda gato sara. Imidida. Mm. Neto tula imidida.
1: Mm, mm. Okay.
0: Inshallah, wala wala.
1: Mm. Ate na chino waluwa bantu, waluwa batu gamba.
0: Ni waluwa wasmi duwe mpamvu inyo. Mungatani so kusanda gato, ni inge duwa mpamvu.
1: Urusi katiranga hawa abamanyi umanyi tikale bagazi mudua nekatu waluo kupiranga wakwata raba nati na fiduni yao nojifundi kila
0: duma nini na yusio
1: ati ngatogenda kuongera kwa chinene nyo waluo abantu kale ngira duazo zimanya si mugazi nyo mkwate dua di waluo mtu omugazi mkusuma dua nakati oyo mukatabani wangi first born ato muwala yaliwo nga musilamu na ya kati abuza msajja tunduza ina ku bintu biyekoledde kati abuza ndi ani agenda omuchalo ono omwana obuwala ani agenda okunsikira nga nina muwala yekka kimuluma oba wakati ali kujifundi
0: basebo basebo ni banyabo ebitiibwa ezimu ku nsonga ezile tilava na wafokuru tadarisa wala tusasili ya rabbi ndira jitu wabalila mungu to yotafuna misinji jadini katulava antia genti mwana ya lutada niwenzo gendo kivira anga jia musume seza jia itanga asoma tiwali wade nga taina shamanye kudini katuwa dosu virashi imisangu jemba de mukonga muzadda complaining wana nga fusimbru tadina shalo kwa sagenze mu 70th day wakuna mungu zumwana ya sumidawa akinu kanti senti gundi Christianity Saint Christ University University ya jindi ya Christian nunga katu wa doso bila chi chichu wa doso bila audit avamu wabazadde fetu wele nsonga abamu fetu bere nsonga
1: ndebe birabisenyo
0: kati sawa zinoraja na nenga okinamu input kweke nyinyi
1: aya manyi
0: nyo olit
1: era ko wali ye yomwane ya chikola na chigambo mzadi na ngandi anze tiwansu mesanga ko masomero gamwe ntiatibwa no nyanga standard zinange ni standard
0: yefunyi bas kati bishiba chigudewo umwana w'umusabire ko ku Allah amukomezewo ekireyo sadaka ko sabe Allah alungamye umwana bubwina muni kasente genda ko ku nyumba ye
1: Allah
0: kabo sabe kwani tuna kireyo chogenda kora
1: atacho kumuzalukuka
0: ntene abafu genda kufa muntani labo bawali iyo zakati aba bali mweyo levo bogantu omuzalu kusachimuluma era gwe chino luluma yali mukudini alimu kudini na kuleta akagati nogano kali ya yechi mguma. Na hata alimu kudini. Yata chichivu ganyi guma nyi. Vinku atita kuhu. Alimu kudini ya atio muzalu kukaa ya atia. Tudangana kumulambo guangenze. Tudangana ni yabi itia. Oja kuona wana neseno chana. Oja kufo uzunga. Alimu kudini ya abi itia. Hata alimu waga goyogira bibibo noko wangugenda. Edini ojimanyi ine ifuye kwata ne kutekao ne kusibako no bangure ne byosulo kula ninga toyisa osula bikula uredini kyole abamu abasajja basimye bedini bakazi babajoga nnyo babajoga nnyo kubanga ne bya yesulo kula sula bikula uredini mufuga ne mulimitinga ne musala ko bino ne mutekao kati munne tukusabira sala fena tasa bana bafe necho sokokola musabire ku mwana wo
1: kakati bano ba alienis manya baba ite ba alienis unabuza Mahmud Bombo nti bitonde byo bantu oba majini kwali bwo deke byo butiro ko
0: ekigambo alien nchiulira ebe bisorosore bitategereke kanachi sinache manyi ku songe yo mpulira byulire nange

0: ebintu byonna mu bulamu bwaffe tubibalira ku ssaawa, ddakiika, nnaku, wiiki, mwezi, mwaka, myaka. Ekikulembera mu byonna wallahi kigambo ssaawa kitegeeza bulamu bwo, kigambo budde kitegeeza bulamu bwo. Kyaliko ekiseera nga maama wo ali lubuto, nga nabo bambi maama wo ne taata wo nga bali lubuto, nga ggwe oli mu lubuto, nga balindiridde kuzaalwa kwo, nga babalirinako ku ngalo okusinza ku bbanga ajatiryamanyi. Wali obuze wiiki ssatu, emyezi ebiri, lubuto lwali lwa myezi musanvu, nga bakusuubira myezi ebiri. Bangala najanga alitambuza nitukusubira mwezi gumu. Ebangala najanga alitambuza nitukusubira mwezi sibiri. Ebangala najanga alitambuza nitukusubira mwezi emu. Ebangala najanga alitambuza nitutuko kakasanti wiki enaja titajisu. Era teri alibusa alhamdulillah. Ajati na uliro lubuto ngalumu sali lida. Nivakwate bafu ensawo nitatawo niwawelekera mama wo, mama wange mudwaliro. Nozalwa yespidi kututambulira okuwelekera kabuli zaffe. No muntu mbwe bugunzikira omukolo guba gwa kuziika nagwo gukunganya abantu bangi wakati munnaku. Wetaaga obirowoozeeko, weteeketeeke, neeteeketeeke, neegayirira omutima gwange nga nawe bwe nkwegayirira, ng'akakisa k'obulamu kakyaliwo, tukole buli kyonna kye tulinako obusobozi mu ibadati. Tusubanga eraaka ebbiri oluvannyuma nga subuhi tennaba, tuzisalinga n'omutima ogukakasa nti nzeetaaga ku lw'obulungi bw'obulamu bwange obw'edduniya n'obulungi bw'obulamu bwange obw'enkomerero.
1: Muddekyeka amakumi asatu gokka, tukwetoolooza ensi yonna buli ku makya ne tukusunsulira amawulire nga bwe gabadde ose musinga wa Bulaaya.
2: Olutalo luzze, olutalo luddamu,
1: olutalo luddamu. N'okukoleka ensonga ssemasonga wakati mu ddwaniro.
3: Benjamin Netanyahu ategeezezza agamba nti ne mu Azerbaijan nayo baavaayo ne bakasuka ebikompola okulumba eggwanga erya Iran. Pulezidenti waabwe avaayo ategeeza agamba fe bannange Iran wamma bakulimba, Iran bakulimba, batuveeko. Tetubiriimu ebyammwe, tetubibangamu era tetujja kubibaamu, mutuleke mutwesonyiwe.
1: Weeyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro. Weeyongera okumanya.
4: Kano ke kadde ka adhikari za kawungeezi ng'owa ekitiibwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatutegeeza nti omuntu aba azisomye Allah amukingiriza sheitaani kutuusa obudde bwe bukya, ziwulirizenga buli lunaku.
5: Zikutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa ministry ya gender, labor and social development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja. Bakubireko ku 0704231665.